ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yent yalla muhammad ndax taxna yent yalla muhammad yaq abderam ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won seigne touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop seigne touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala seigne touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnent ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou lolou nokay def wala da nga yakar ni yonnent bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonnent du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñeñ la fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakarlok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakarlok sa nday ak sa bay niko bu di waxé nga wax la di wax lay top la qadarallahu wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji su tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan seigne touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ko baxoon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ko da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matul la iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax seigne touba diko ñaan ahtaytani jami aduna salabi neena yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantie manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow seigne touba moy xamna ni seigne touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni seigne touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni seigne touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la watu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna seigne touba seul bu la bu fekke ni ci seigne touba nga aju ba nopi nak di def naka sudul nona di tuddo wo seigne touba ndax bu len fatte ni dajeb seigne touba ba ak iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñima yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut man leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak man leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teungama ñi nga defari teñuñ ma waye mujuk jamono ci lay profiter ñu bari dina leen yobbu sawara seigne touba ni ko nokoy defé muné ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol seigne touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut asgor so xamalul dara
bok wuté mom xalat rek wuté mom xalat rek tax nga dem say sos sos say sos indi tégal ko mom muy asgor so xamni mën ta tontu mën ta dagassante señ touba digalon ko niko waxtu wo deggetelu ñaaw ñu wax lako té mëno tontu muna muné ko ma nga lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi señ touba rek waye bu la tontu won nga xarsu dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi ñoy wadet yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tumal gor yi ño ci upp ay wi ñoy wadet yi ñen balma ñoy wadet yi bu jikon bo gisé tuddé sa dom ku bax amon njariñ boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tuddé ku bax rek koko lay nuru nuru koko la bëgga doon ku bax kiñ ko tuddé motax sax seigne touba doon wax nan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad man seigne touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina seigne mo ante seigne tuddé ma muhammad néna li rek la geureum ci sa bop tour yont yalla muhammad rek gis nga biñ ko tuddé muhammad da fexé ba doon muhammad miñ ko tuddé a dañ ko tuddé muhammad mu fexé ba doon muhammad miñ ko tuddé ali salatu wassalam yow say wajur tuddé la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël premier pécima bu ñëwé yaay jël premier té mam jaara lañ la tuddé wala ma faawat di wélé waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël premier fa ñi natte jigen ñi ba xam rafet na ñu rafetuñ subhanallah mam jaara lañ la tuddé waye fañuy fecc dansin ba yaay jël premier cheikh mod bamb lañ la tuddé waye buñ dé natt saga kat yi yaay jël premier saga kat yi buñ dé natt ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né no tudd nga ni ahmadou saga kat yi yaay jël premier no tudd nga ni alhaji malik njibar kat yi yaay jël premier buñ la né tuddu nga ni alhaji malik bañ nañ ko bañ njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo seigne touba taf ci seen gannaaw té nan malaka dama feño jinné ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug daara bi ci deug ay businessman ngeen ay businessman ngeen business len rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yobale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamné takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na len ca 2005 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom ben at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba def ko saaru liñuy tuddé sar d'enfant indi fi xalel bi ma diko bindal arafi ijaayé mu diko jang waye muy gis bu yor yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang si wul yor yor bu ma daan julli jot ndayam bett ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoro
nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko e du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor yor mu ne ci oustaz la ko gisee yana yana bu ko gisoon ci ndayam ak baye mit non la koy defé nonu la koy defé non la koy defé kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati day xam lool dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina légui mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wéddi laj iblis iblis ay seen sëriñ ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytan soppliku jëmmi doom adama ñu doon sa kilifa li an man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kéro bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune ha kero ngay doga am kilifa nak shaytané ñew na wutu sa bay ci yow di sa kilifa shaytané ñew na wutu sa nday ci yow di sa kilifa nga sol saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la diiw mëna mëni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sédd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo démé fa ngay dédé bo moytu bo démé do delu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposer na ma nima waw est ce que yakaroni xale yi ci mbedd mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñewé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man terena la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxla wuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis waye sa buñu déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mo def mënoko ni bal mu bal koku buñu la né ma nga gendarmerie da jër sét wala dalay ëppuful la waye fiñ na fofu la jamono toll moy légui doom yé mujjii wañiku yilif bayyi ah yonentu waxon nako sallallahu alayhi wasallam bañ ko né waaw mujjuk jamono kañ la muni antalidal ummat rabbataha bis bu doom yilifé nday ak bay bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bay muna muni mujjuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko né defal mu def mëno ko né bal mu ba té gravé li goko dégg wala musiba boko dégg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire rek wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tol ni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero bu ñewé def intervention ci ko xamné da def luddul yoon dañi len mangi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamne moy sama doge tu xol sax bu ko defon ma def ko ni mangi wat ci yalla mi nga xamne sama room mi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd légi bayi nga mu sedd légui mujjina tang wax xat keur serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention keur serigne bu ne ñen ñi
li tax munu ñu yar seeni dom moy tout selam dom ji di jox tout si wéccet si yow yanamu sallallahu alayhi wasallam mo waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mo mujji di yapar yapari ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujji di subhanallah sallallahu alayhi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi amna ci xalé yi ñoo xamni batay nak suu tarbé li len ko yobé moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ci dess mu setan ay domam parce que lan ndaw ci djubou ko wa lolou lu ci yonu xalé yi ndaw ci deggalu la ndaw ci ku deung la ndaw ci nangam la lu ci yonu xalé yi lu tega def lila war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xalé yi defal lila war ci xalé yi rek lu ci yonu xalé yi defal lila war rek defal lila war lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusakum wa ahlikum naran e yeen ñu wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccé ci sawara muccé ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbalé ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy défé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ muccé ci safara yaral sa bop ba muccé ci safara waye yaral sa njabot bañ muccé ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen ba mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mu ne fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yar la fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole lu yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ni mom sen bop nga bolé ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga la lo sa nday jor bi te li ngay wax di ngako waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munuko vraiment li ku asarul munuko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munuk li manut li yalla sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex
kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte youtube di inviter ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte youtube bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte youtube ñu di ci saga gor ñi wallahi wa rabbul ka'ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyé bi yaay responsable bi télé bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay sérigne di désacraliser ay sérigne di len wax lu ñaaw lu nekk ah nga yakar yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moyen waji pour Moussa ga gorñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk feele ci boori kaoula a wakala souleymane deena njay la tuddu souleymane deena njay mom lañ invité nit ñi tudd ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tontu tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagné ben procès wa lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire parlo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ko lako def bu ko defaté waye rew mi naqare wax dëgg rew mi mom ak naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy asgor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison bu don lol yonntu yalla muhammad ak iblis bokku fuñ far waye muso gis fenn fu yonntu massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gëm rek paré ci day wax lim gëm paré ci légui na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ñuy humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amo ci ben masuliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choonam yar sa njabot ci du awlam miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakaar na ni ko digëlal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni kay njabotu yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fiek yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من داخ بون ساخي سي جولي رك تي جولي امال لين نجارين نو غيس نجارينال جولي دوتو ني ديف او فحشاء دوتو ني ديف منكر دوتو ني اميليي كين دوتو ني تراخال كين دوتو ني سوفيل كين وامر اهلك بالصلاه yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bisalat loolu yonent loolu sun borom waxon yonent sallallahu alayhi wasallam nit ak ni mu sakare nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxystif lulu rek de sakraliser ko lo xam ci lokoy toroxal bala juk ci plateau bi nga wax koko ndium te lu massa def lu massa reccile subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmed bamba neena ay teggin moy tax nit djega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topone seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amo ay teggine alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu seigne touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xadi moy tax nitu mucc ñu ni lolu lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jàngalé ay téguine téré buy jàngalé ay téguine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ca bop téré ba rek la tambalé wax nan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mourid lañ nélañu na leen bindal ben bouquin ben livre buy jangale education buy jangale at-tarbiyatu nafsiya buy jangale yar buy jangale ay teggine nenañ na len ko bindal Seigne Touba ni ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kepp ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine seigne touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la seigne touba wax min ko lutax muni waxo fi daareyni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mu ndax mom ay teggine mu ni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su al-akhirah mom ay teggine mu ni ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba ni na ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budu wid bo xamni sa bo deme bo retire rek fekk ko fa mom ay tejjin khayru kansi mun waye mu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla gi sukkandiko ngir teral ascham mom ay tejjin ci la yalla di deug teral ascham giso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu lako tagge ndax journalisme lako tagge ndax ku afisul quran lako tagge
ndax faqih la ko tagge dede dane ko ma innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala kulli khal azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako ma ngi koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sangam mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi ma koy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu téré Seigne Touba yépp jangal na ko muqaddimatul isyak ya ko gëna fété suuf ak yépp jang na ko dana mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi sama dong la dé fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu dër wi mu ni waw mané ko ak labir gu ëpp xam nga labir do waxin la rek manam yar bu ëpp labir gu ëpp benen bi ci dess moy xeyna ñak itte wo jamono maniku bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du leneen xale yu bare fi ci daara ji mo leen mag waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem maniku e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam doon def lepp tokay bayyi wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala kulli khal asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nak fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sulh hissi li'annahu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bayyi fa ci rum nday wuren yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn xalimako bi ni moy xalimako sun borom yow xam nga lolou kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskile fihi ci mom man nga wax ni ko man bokuma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak wal yas billah te lolou kat bimu xewé yegul kat politiciens yu bess yu ko fi indexé ni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay taal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko may ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñëw ba aksi ci mom kunta ba ko mu doga juk am xar rek koy def cheikh lu len génération bi ma len di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor
mu wor ko ni feemu jëm bu yeggé dana loru té duko té dem xol leen xalé yi fimné buñ wax won jëm ci ap policier mu wor ko ni police bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi duko té dem mu wor ko ni bu ñëwé police bi dana ko door grenade bi xalé bi duko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayyi makoy def waye xolal politique yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ dooré ben grenade ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofu nu

القران نلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بول گيس لولاي لور nga waxu jëm ci القران ko wax ah da nga ruso daw loy ruso daw القران neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulkhu bi aydikum ila tahluka generation 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu mew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah dañuy def ba paré dogo réfléchir lolou bayima do nga koy def dañuy def ba paré dogo réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañuy soga réccu wala ndjay néna fekk jëf yuy na réccu fekk jëf yuy na comme man soow lañ nam waye sétlu lin li ma len di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolou xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fuk yon ak juroom ñaar ding ko wo bul defati nangam bo gisee koy def nangam defal nangam manam xale bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xale sax da nga nan dedet dañuy gis de ko wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye de woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lol nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel non bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran neena bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu karanaat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position etc sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu generation 2000 bi may wax ñom fu karanaat tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani gone yi kay lañuy tayle ñom gone yi da xamnañ ñom da naka do yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu leen seen nday nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiss ba say loxo tok pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen nday nampale xam generation 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2000 bis lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France it yalla da ko fay borom rek France it yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilka ayamun dawiluha bayna an-nas alquran la alquran neena amna benen bu geuna graw lol bo xani mo dal france alquran dani wala yahiqu makru shay'in ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna amone gis nga pax mom nga ko gassal ba yakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yu ñu sul la mo dal france barki dem li xew senegal mu yene koko dugal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yentu yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gaspax mu reuy buntu kërëm dal di cey lal ay affaire lal cey basan ak yoyu invite yentu yalla muhammad dal ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu kër bi bu ci daano rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yentu yalla muhammad muniko ma ngi ñew muniko tay na nga agni sama keur yent yalla muhammad déparé keuram di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako parmim gason ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yent yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gason na fi pax bam ñew di buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala fi ngay ni yene neeg la boroma ci fanan
France lolo

0: Hello? Fanaso lolo ko dal man neena len par parlo guma feru mak ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bobbi da am ngeureumal waliw waxumako tay de depuis 2021 la ko waxon ni len waxuma sene waxuma ku dido senegal waye rew yi nga xamni ñoo ne ci adina yi laax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh becho tioun liko top ko xamni yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu walli bu xonk mu wexal ko ci lako lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu walli bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou boussadiek lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna gani nar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou boussadiek nga wexal beutam motax lim am kenn amuko motax seigne modou boussadiek da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yemuta kenn waye seigne modou boussadiek bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salim mbake bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiw bam wax ay dongam ne ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñugo gerte bam dess kéro la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu waliw bu xonk rek ki nekk ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu waliw bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci keur seigne touba mu wéxal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yor neeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax beugumako gis beuguma gis koko gis beugumako xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seumul bamba neena bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cyalayam dede wayujibul madha lad al jirani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur maslama ni wayo lutax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nuppi dénu xol mo len fa yow ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bëdi mësta daj ak seeni bëd kama yuqarribu ila al-jinani way nak wayujibul madaha la dal jirani kama yubahidu an-niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an-niran señ touba neena bama janis tuge ba gis ni nak deug deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñal liñ bëgg muy education li ci nek nim amé ndariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi ci le bindé ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faju aajo yoon way faju aajo ay teggine day faju aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man mi koy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñoom warta ji ridda ma as sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba ju tol ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduqué da bokku ci li yombal education moy xalé bi nay andak ñu ñu éduqué bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando bu ñu tuddé portable portable am bobu adina la buñ dajé la tek ci loxom ma nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len ma nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba neena won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu khayri fa hunaka khayrun wa ay sukana ahlu khayri fa hunaka khayrun neena bo demé garam place TikTok fekk fa ñu bax dong muna mu ni xamal ni lu bax rek fa ne waye wa ay sukana ahlu sar fa hunaka sar bo demé TikTok fekk fa lu bon rek mu ni xamal ni lu bon dong nga fa ne
1: ni no do tak sande
0: wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayr nit bu dé and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit bi dé and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téléportable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu ñu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué safara ko fa saasu
1: li do nga ma ci mussel kat li do du leneen li dong ma ci mussel de
0: dong yi nga xane ay dong yu mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni leen ñu daj ak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wa juram
1: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defee ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote Hussein Sab do nga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci luddul ndigal mu tassé kenn ci dekkendo yi day taxaw yalwaan ko niko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbalé ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mo mu kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jambour ñi di yar yar soga manam mais légui yu yëpp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé dé yar dana jafé sa doom day nekk daara ji sax sëriñ ba diko jéma yar mu ñew ci yow dila won nakaray nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci benn barab bo xamni du gis lu bon du féké fuñuy défé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja muni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko señ daara ba li señ daara bala enregistré na lolu momit lolu lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga balé wax bañu gëlé ko ci daara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxnako batay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soso mo koy ray médecin bi dara nekulu ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi siburu soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol et cetera et cetera yow sa dom demul fenn dila gem lo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tuskare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mu farata la mu ngen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax señ tuba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay cham ayam mudu mbay cham dotul yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisalu imrim seigne touba ne bu fekke ni jikko modou mbey cham dala yim ci rafetay muna muni fakunuhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo le def ko and ko jot andal ko jot andal ah ay diburi sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nax jo khadaal ajle batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbey cham muna muni jeru laaj te ji jeru ngay dem jeerem di laaj nan kan moy seigne modou mbey cham muni setal ñamuy andal rek nga dugg ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbey cham bo ca noppé rek diko xam jeru tud laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fakul qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arab yi di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisee l'islam di wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom ku la jikom rafet wala bo ku la jikom doy yaral sa dom ku la jikom doy waye legi interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma soñ mi tax dé lélé damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may lég lég dal Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way epp na def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq amna ko xamni lutax mu xaritou president passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko bu wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xaritok borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xamni nak mom da xaritok mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kesse rek yalla la gis ci mom rek andagu ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xarit ni li tax mu xaritok commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi di sama xarita way tin ma ci way la way sama bay bo wax ak mom de bo legge bu mu am de acha kesse way bis bu yegene commissaire retraité na kéro lako commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lol du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i sidatin wa dayhi yu imam cheikh wax bekkul la fagal lor rek bakku la fegal lor do nga tax nga andak waji koku nak bo andek mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politiciens bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax wayla bu fekke ñu du bëgg bëgg bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé doom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé doom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalaat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yoonu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bi yoonent bi dajé ak sabab sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu leen ci kenn nax seen juroom ngi ni bu leen ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wursagale dundu amul marché bu muy jaay amul rew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay ken munu ko defar kudul yalla defar nako ba nuppi joxlatu du ci defar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dundu gi muna amune bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dundu di jaay wasi'ataka khabla sukhmi sante man rew lay jaay sante ah no yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla nagn ko yalla fayal yalla nagn motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangama bo demé li tax muy wax so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mun la koromp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxup xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arrêté ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax loolu dëgg ngir yalla te fim nekk ni ku wax dëgg ñu saagal te ñun bëgguñu ko la saaga wallahi ay gone ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay gone amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay gone yu ndaw ñoo def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ jariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dëgg dëgg ciap nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu saaga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gërëm waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek maak seen muntaha ku gën ngeneel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek maak seen muntaha ku gën ñu ne ah wax deug ci rafet njort de seen muntaha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonentibe ñu ni hi ko kay moy dañ depp ki mané saga nañ ko bam toy wa ku saga yonentibe saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamne khalbu salim lako yalla defal la yalla tagi won ibrahim yow bo bañe ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sine mix lepp lol do jema rafet sag sinu der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekkiwul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xale ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel muntu wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga bare ndi deen du ko wañi dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit d'abord door lam talata nga kep bi nga xame ba ximili ko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sa mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximili ko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mom wañi wu ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaha wax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa dafa don doxantu di doxantu ben soldat la jek mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahim ibn adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab deuk mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay la yoonu dekk ba ngamay joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoonu dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeentey waxatumako man kay gis nga boma dooré tek ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bofam la bëgg mu bal la mom fim nañi saga seigne muntaha ñepp ku ci xeyoon suba dem ñuko mala doon saga re la koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parlo faru ñok samba faru ñok demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku wa ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet seigne touba da xone wakun ma an nasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi waye li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat sayyid alhadji malik la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lool dong la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jam rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jam ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jam ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekke yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegal ci gën adina ba adina daj senegal ci gën Senegal ba Senegal daj ci lima japp ci sama xalaat Touba ci gën Touba ba Touba daj fe Seigne Touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaji alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war moy seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yont yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yont yalla muhammad teud madinatul munawara yalla yamal fi kuñ wa ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonent bi muni kataballahu tabaaraku wa ta'ala tarfahu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam niñ ko waxe sax katabala tabaaraku ta'ala anna baytillahil harama tarfa'uhu malaa'ikatu ila tuba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni ma son nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobbu ko degguri lama wax ta lama tontu ta conference ba te bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nobbu ko degguri ba ma tonto ba nopi ni ma ew waye ndaw waxi seigne touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoy dey mom sax seigne cheikh bay cheikh gayde fatma neena ma ci won li cheikh abdoulat neena ma ci won la waye bañ duggé ci neek soxna nday falani waxna ma ci lo xamni nobbu ko deg ruuy kon senegal lima len waxon ni dafa am borom ñom seydi alhadji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak sénégalais yi waye batine ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen sénégal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci mel ni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bononani bon ak bononani dañuy jël bon bayyi fa bononani ndax sénégal lég lég lolay am lég légui day am ko xamni ni da bon gaddu bon bok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bononani ñom non lañuy def lolo tax biñuy tan sengor xamnañ ni sengor amna luko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé luko gëna graw way ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon baye bo nga bon bay fi li mag ñi loolu la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadou fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ak julit ta ay julit nga fi soxla réew mi waye gis nañ ni bon ak bononané fi nek buñ né bon ak bononané ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp millatun wahid la ñepp dañoo def seen bop ay sénégalais tidiane bi di domi badjanante ak mouride bi di domi badjanante badjanante ak tidiane bi serer bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambene bi ak mbeyen bi sise sise bi ak mbeyen bi jaxata jaxata bi ak mbeyen bi mbake mbake bi ak ndewen bi chama chama bi ak sarien bi etc etc wa li rek jeur won jox senghor rew ñu jël affaireu ethnie tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax ma leen Sénégal bokut ak yeneen rew yi oustaz yi may dégg fi ci rew mi ñu naan rew mo fi gis mu bax dañoo rayanté ba nopi tal rew mo ba paré doga défar rew ma mané bam def Sénégal bokul ci yoy rew bam def Sénégalu Seigne Touba Alhadji Malick Sénégalu Seigne Touba Alhadji Malick Pacifique lañ ko tabaxé Pacifique lañ ko tabaxé té Pacifique lañ ko yoré nak Sénégal Alhadji Malick Seigne Touba Pacifique ma lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte wakal té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte wakal té amuñu ndam ñu xamni kon ndekati affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni Pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement Sidi Alhadji Malick bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu yëkëti kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek Seigne Touba ñu laaj ko say ngannaay mu yëkëti da khalima di ñaan yalla rek ba Sénégal ni ciocci ni tassass ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Sénégal ni ciocci lolu ngeen yaakar ni kenn man nako dindi wala yalla day maye di nangu ah kuko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna wat ci alquran buñ talon safara ma duggal ci sama loxoni xawma men rew mu am ku melni Seigne Touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci Moustapha alayhi salam yelo ci sunu xel ci lepp luñuy def ñu def ko pacifiquement ba am liñu bëgg te jamm rek ay am te du téx sa wërseuk bu ko yalla tuddé kenn mënu la ko xaj kenn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni liñu amul ñen ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko xaj ki nekk ci tariqatu tijaniyya defene lum ñak khalifa general tidiane ya ko xagn lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñar ci sun loxey bop dedet ñar do nga xalat bi amna ko xamne lum ñak defene ni etat ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lum ñak rek khalifa general muridiyya ko xagn xam nga ko ko jangal ab salafist ñoy moy ñi ñu tudde tay ay arabisan ñom dong ngay deg ñu naan rew mi bala bax dañu rayante ba nu rew mi doga bax parce que lutax revolution wu arab yi lañ jang parce que lola fa am mais la ci arab yi du ci senegal revolution arabe ñom rayante rek naari mu rayante do nga lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg ñuko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatisi yi ngay dégg ñuy wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jangé ño xamni ñom lañ fa jangé importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Alhadji Malick mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañu importer la nga xamni mom lañ jang fofa خلاط محمد ابن عبد الوهاب خلاط لما تدو سيني تور صاح نايام فوفو اكسترا اكسترا لي ما بغا خام نين كو خلاط يينن غاي لنج جانغ فوفا يانو كو انديل نو نيغي ام نا اي اليمان يو ماك نيغي ام اي اليمان يو ماك تي ريو مي نا باسكو خالا ييغا خاني كين جانغلو لين من هو شيخ احمد بامبا كين جانغلو لين من هو سيدي الحاج مالك خالا يوي ييب نيغي داو توپ ني ماي واخ parce que ñom ño am luñ tek ci table bi ñi gëm Alhadji Malick ñangalim Alhadji Malick docteur Alhadji Malick ak ñi gëm doctrine ci Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine ci Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nane seeni kan teud ci seeni canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resso yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone ni bu génné ci mbéd mi lañuy fekk ben péro russe ak péro pereum té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Mohammed ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparé ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye duko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yakuna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm wé di nga laj ko ci abdul asid adabahi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol wé di nga laj ko baye sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal mak bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wassalamu alaykum te di len jéggulu ni baat mel ma ngi soga joge ni legi voyage ak ci rek ak choona bi ak soj mi ñewat attaquer wat waxtan wi te bëgguma leena fossé rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمنع أيكم تحية طيبة. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk auditeurs yi radio Khassindo online, delu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Ñu djéggul leen wénen yoon ci dimanche yi wessu té déggul leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ngeen bal nuko inshallah taala xam ni sarsi mo xawa bari ginaa bu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi ñu fara di wax ni likulli makan maqal bëre bu nak lañ fa wara waxtane loolu taxol ñu bëggona waxtane benn tombox ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa ali salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ci yep rek la yalla xam doyna waye ci rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa ali salatu wassalam xam ngeen ni isa ali salatu wassalam jaamu yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adamay ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax di ñuko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonntu yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sa nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax daana ñu posé julit ñi question na leen way yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabarak wa taala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamal len ni isa mbiram du dara lu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allahi ka masala adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat al imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla buma len di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adam alayhi salam muni adam alayhi salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñu nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa ali salatu wasalam juddu am ndayt amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñuy jiñ yalla ku dul yalla ndax adama ali salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon bon amna nday bay la amul
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ki am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonentu la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala inti yalla isa sun borom ang ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy wayjuru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam umu Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko tawuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamé ni yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ni yow sun borom rabbi situ jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu mel ni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran biñu ko netti iskhalat imratu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yeb nani wonana lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertem digam ak boromam dama ko koy jox libertem digam ak boromam moy budé jigen sudé muru duma dox digam ak muru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadur rahman duma ko ni muray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na muru ba ca cioncala suko nexé na muru ba ca ndeggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kata duma ko ni goné guy jamm yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jamm yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jamm yalla comme niko sun jigéen ni jamono di défé nga am so dom ju jigéen mu jang l'islam xam l'islam parce yene jëfé l'islam bu muro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jeuker bu julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñew jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaraku taala liko boromam sant lepp mu diko jefe ñin ñepp jang nañ ci tere seigne touba yi mu ne kep ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa setané
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal ñariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji amuna ko di anata bintu fakhut mu xamal ko niko bu juddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam muk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñ borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji dig ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoy ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wañi ko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma joomul bi may jangale ci Dakar ben xalé bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi yannabi sallallahu alaihi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkana ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral nekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi dana ko jox boyet or ak 500000 mané ko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjé dañ ko mujjé ëmbal té ndayam ak ko yobé

mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berceau te di ci seen berceau ba nopi di wax yonent yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ñub lang bi kharuna nga xamene yonent yalla musa la jamonont yalla te musa ali sallatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téralu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen yo xamni wasin bes la jox ko alal ju bari diko busuba musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaayu tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim mbasmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko juru ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla musa tok ci photoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi niko tejeul ci gemign yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yent yalla isa ali sallatu salam xol xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lir bi yent yalla musa dal di ñew door lir bi ne ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp nit tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek ko lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharuna moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharuna la ci la yent yalla mere sayidina kharuna ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharuna suuf di wan kharuna kharuna di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah da ko añane alal ji rek bëgg jël alal ji do nga tax muy na nako suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alali kharuna ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jep ñettelu lir bi moy lir bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gas kambok safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mom rek mu sanni la ci kambok safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yore won dom ju ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak dom bañ jeex mu doga lak sen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax lo té moy wedd yalla lire bi ni ko sama nday ya ne ci deug bul wedd yalla mukk de genn rek la té fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeumam gëna dëgëraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci berceau ki leen ñettel moy yont yalla isa mi alayhi assalam yont yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi assalam neena gañi ay ci wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal goné gu juddogul numuy waxe yont yalla ni jebbet di wax isa alayhi assalam ci la waxe ni alquran ni ko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aina ma kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yajalni jabbaran shaqiya
def na ma hit kat digal na ma fuma tollu li ma ngi dundu may def ñek jëme ci sama wajuru jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajuru dong la muy jigen mu ne li fi ma ngi dundu yalla digal na ma ma def ñek jëme ci sama wajuru jigen wo wa barabi walidati yalla mom wala mi alni jabaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris coros muy ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man mangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakar ent yalla isa ali salam bim waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku mana wal beti mbir la luko sop def kat na mak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxé ba nopi jam ya ko am kuko am ya ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uhbasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mune yow sun borom ma nga lay ñaan salamun alayya yawma wulid bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono lay don bis bo xane jamm ju ni beyi lay don ci man ken duma ray ken duma fexel duma doye di musul ma rek wa yawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xani bisub jam lay don shaytan du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wa yawma amatu bis nga ñew wa yawma yuhasu ayya bisub dekki ba nak ma fa yone jam xolal yont yalla isa alayhi salam ñet situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekkii moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma defal jamm ju ni dey yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñetti situation yoyu buñ ta tollo defal ma jamm ju ni dey yalla nañ ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni isa du yalla du don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allati fihi yamturun muni deg leen wax ju deug ji mu wax rek yeen ñi warante ci naan isa doomi yalla la du doomi yalla muni deg leen ji wax rek wax ji ku ko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leni tektal ni isa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla li ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deggu li moy li wer li ngeen di werante yep mune li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla la isa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek leen ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé ku leen orienter dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé na gid génération bo gis bolé na lé na ku leen di orienter ben nga nangou rek bok ci way taxé ni mba nga weddi bok ci way taxé ni génération yonante yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax wali mom mo ci gëna gara gis nga wali wali lu mu am am daraja lu mu jégé jégé yalla lu mu bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom waliw munu la xetli te gemoko ni nga xamé ni waliw lum nakari nakari dar lum tang tang bop munu la alak te toñoko kessalé kayit lumu bax bax bax
munu la jariñ te gëmoko samé munu la jariñ te gëmoko mom waliw aisha yallantena ngay soxnam yallantena ngay soxnam yallantena ngay domam waye gëmoko dang ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu né isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienté ñim wara orienté mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienté nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du sa massa jarignu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la guddu ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la guddu ci sa kanam kat tay mu nan wa moy xana du doomi diiw je moy yeen ki man dama am aycha do ma sa jariñu de ndax innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xane ma ak mom ño bokk nday ak bay wala ki nga xane sama frère la wala ki nga xane sama mu ne aycha lum ci meena doon isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienté ñalay wedd du ñam ci wedd la waye dañ ci bolé dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ jamon rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def lola bu nupi nak wagniku kuñ xam danañ jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom buñ mënul lola ñu wess lolu jëm la ray motax yent yalla isa alayhi salatu wassalam bimu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ dal di jël beeno moy fas ko yene ray rek da xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu dal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk li fi ak geleem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yak li bën bën du wañi geleem aljana du ngeen ko mus li fi ak geleem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defu len ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciow li bari na mu nek fi di nu war rek ak ciow rek yef yi dafa doy yef yi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci ben neek ñu tej ko fa daldi wo ben way buñu wax sida ñu wax ben way buñu wax sida ñu waye sida fay ko alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonte yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamni duggu na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xarkanam ba mel yonte yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yonte yalla isa yub ko fa ko sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yonte yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk may ko ci biir mu génné di len ko informé ñu ne ko yow yaay isa da ñoo bëgg nax rek dal da koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu pissalap ko moy lu ñu gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom
ci daan mom lañ ko def waye defuñu ko yonti yalla isa sun borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam sun borom yekati ko yobbu ko ko sopp lol la wala ndjay di wax kana nan yene neeg la boroma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u allah ilayhi wa kana allah azizan akima surat an-nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yekati yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi cobaram rek lay jefandiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon borom bobu tabaaraku ta'ala imbinde isa def ko munib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kullu khawmin hadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryam xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar lañ ko ray ken reyu ko ci lay waxe naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumassaki aw kama khala fi khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhullahi mi nga xani yaay ndeyam ya ummu ruhil malik ya wayjuru ruhuk sun borom ngite moy isa alayhi salatu wassalam niki ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xegn bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orient ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko awaw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sopp rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekk ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparer ndayam ji di maryama maryama non la préparer domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw gudd tuti la yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lool ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan mu daldi yoxu fa saas rek lutax mu ne xana min masy shaytan xit yu ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam bam dess maryama ak domam alayhi assalam
xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool seytane koy def joy yoyu seytane ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu ak kay lool jotté wut ak dundu dara lool jotté wut ak dundu dara fekk seytane moy xet xalel bi yuxu leena lele nga gis xale bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo demé yalla ko mussel ci xetu seytane xeyna ah mu baña joy legi nak sa fami dañ koy daldi xet pour mu joy bi xet mu joy ce ne sais pas xoma luñ ci djublu waye yaronata sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gane adina lul ne seytane dana ko xet mu yoxo bam dess maryam alayha salam ak dom ja yaronata yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang liqam xam nga jigen noddu waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara niku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñep war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddo ci ay tankam lay jëkërot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci seytane waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé seytane day daldi ñew dugg ci xol bi bo fa daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi seytane yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñ noppé rek mu delu ci waat lolu motax serigne si daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax seytane man leena bayyi ndax seytane tour yalla donc ko meuna dakk ndax fimu ne bo de noddu seytane bu ko déggé day samp xelu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli seytane délu ci waat ni ba xaan ci sa biir xol bi tambalé di la jax jax lo bo mo moytu sax doto xam ñaata raka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba seytane la te bi ngay noddu kat dañi wëkkat daw bala fi yaron ta sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni seytane dina ko xet mune bam dess maryam ak dom ja motax seigne touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay koku moy ki nga xamni mune yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale seytane musuko laal seytane musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alaihi wasallam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yott bokko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakanam ba seenatuko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna deetu biawali ak bimne kataftu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytane mumu jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu tur yalla di sikar ba yagg shaytané sét duggu ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal na lako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit
yaramel doom adama niko waw no def ba xam ma no def ba xam ni man kacior bi muniko gis nga bi ngi mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muniko gis nga kaddu yalla yaramu doom adama yi degando son yep nobbi du ko jëk deg karaw bop du ko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy degando wepp tank ya loxoy ak lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy degando muniko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani muna muni sa son bi ci genn wet la ma joge ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané muniko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonent yalla musa ki isa alayhi salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natu ngo yonent yi xam ngeen ni leg legi bo gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mane yenen yonent yi alayhi wasallam ci mu'jisa yim don def du won nit ñi lo uppe seenum xel muy waliw mu yonent bula yagge won lopp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisé isa alayhi salam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel wali bi bula de won lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoro melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di agn di bok ak ñom di naan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won leen ni man nit la comme yeen waye nak ndeke moy sangu sang yi de alayhi salatu wassalam yent yalla isa alayhi salatu wassalam da bokkon ay mujisam nima ko wax won lum laal rek bu doon de sax dekki bu deewon sax dekki defa na ni netti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager te mu dab ben way du sant jaxate wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñi sant jaxate mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam da yow de ma yow ñoo bokku fuñu jëm comme ñoo bokku di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ni daali boole suñu yobbal kon légui ñetti mburu la bi nga xamé ni dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daal di rocc ko dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esané ay ci ñu rer kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rer jot comme jaxata la sante ah esané ay ci ñu rer mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn wal mu esa jël wenn genn wal taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubantiwul yar ko delosi ko adina man nako fukk xamal ko ni ko ñam bo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppiku don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenn yi lol tax na yonti yalla isa alayhi salatu wassalam bi reer jotey mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genn ñaari mburu yonti yalla isa ni ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nuni dedet ñaar dong la yonti yalla isa ni ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburom bañu xeye di dox gisunu luñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man di deug dama xif ba meunatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour muni nak jaxata bi yow fexel ba bul dam yax
yah bo lek tegal ni rek way bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bim yoron niko kucc nak wi niko jogal bi ismillahi nak wa ni ñokket jog dem wadi ni aja ban kimtan dekkal lu de ali do ina war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben lafañ Isa alayhi salam waji an koy yim ci mu'jisa bima def waji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fakk nako ba mën ta bok adina fakk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wa yow yow ibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ni dox tuti yam ci ben lafañ yalla esani lafañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sidina esa jël yat wi ni kucc lafañ bi ni ko jogal dox ci ndigal yalla lafañ bi ni ñokkel waaje ni kaw tif dox lo am lafañ biñu do tuti won gannaaw lafañ bi esa alayhi salam ni waaji fa ci dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo lafañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way muni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waron gaal gi wacc na manam gaal gi doon roñ nit ñi di jallalé wacc na ci na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ na rafa naan ndax amun luñu jallalé waaji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa doxlo lafañ bi mu jéggiloñu enti alay sané ko akon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépi nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw enti yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaarlo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñata mburu nga amé won muni ko way isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu aggé ci dëkk bi fanan fa mu dalal leen waji tedd ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi kep ku ni man nako fajj bu la ënde boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé febaram ah nga xamni waji ñew na duggu ci dëkk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yon ci Allah Isa yu duggu ci dëkk bi dal ñey wayeen ndax kèn febaru fi mu fajj ko ñu ni ah sa way defal ndang dëkk bi da am bour bu fi febar de te bour bi kep ko way fajj te mënoko fajj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko ñu ko saway té nga bañu dugg ci lolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu way buñu ag makoy fajj ñu dal li waxu dem kër bour bi ñu diko alal ji bari mu ne ay ci nañu andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison isa mom yatam yu bu ne kucc ni jogal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucc bour bi ni ko jogal ci ndigalal yalla kucc jogal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour bëgg na fébar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray nga xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ñu na ki ka da don jema fajj bur bi te mënu ko te bur bi kep ko ray fajj te mënu ko fajj dañ lay ray mu na waye buma fajje bur bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bur bi wër rek lañ bëgg boko fajje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bur ba niko kucc niko jogal ci ndigalal yalla bur ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alaihi wasallam niko waw yow ibra jaxate waw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digeunte ak deegu wex gi tal nga narana de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi isa man noxuma la wenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu agge ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di geus xeyna gerte ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biriji or
esa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñu yalla esa ni ko bako fi te ñu ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ku nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko muni ko li ku nara alku dong koy am muni ha muni wa muni ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem esa mo ngay waxu dem rek bëggu ta tekkale ko yent yalla esa ndax esa musul nako ci deggu wex tal tayit kim tan yimi def melna ni neex nako mujisadi mu dal di daw dabi esa bayyi fa alal ja bimu dawe sempu xelam jëm ci esa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni ah li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettal leen bi leen waji ñettale ni gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji muju ñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi jëk ñew dal di diso ci seen biir dal ni saway tiaxan baxut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñu fekkunu fi donc légui nak ma ngay dem di ñu jëndele aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko défé ñun ñaar rek ñu séddo ñett birigi or yi mu ni waaw baxna waaji momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yu ñu nañ mo ñam te ñett birigi or fa nek ni may def moy damay posséné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigi or yi ta dem momit dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam wi gaay gaay dal di biñ daata lek ñam wi ñu profité mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal ni waw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukk nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaay luma la waxon néwon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla may ma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett birig isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburwo waji ni tell ni ko way ma lekkon mburwo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nanguni mo lek mburwo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum gi dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wali wit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal mën na tax ñu sosal nit bëgg alal mën na tax ñu créer ay audio bëgg alal mën na tax ñu mën na tax ñu mën na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi waliw lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen judd ndax alal rek mo xam alal janat kër lay doon auto bu ñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki senum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko jaral na len ko buñu tolle fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni dañoo bokk ci nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la woor ni boko lekket lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba dara xasse ndab bañu set bala ñu ci def ñam ñam moy lan moy ruugogu dom joju ñu wara eub an la leen suñu borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax
muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñep hulil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen neelen ku ci bëgg am doomi waliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muna muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis hulil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet nagat bula adina fekk bula alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax nañu jaay seen ngor gor gi la tak dac ci yow lu nekk wutal le kayit finance ci xaalif bu nekk lu ne mu dac ko ci yow ba nga ñew ci rew ma alal tax nga ne ko fa yel banding seti genen gor gu ko eppele subhanallah subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam ngay da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar foy jaar lu ndaj nako ci yow lu ne alal duñu jox na la ko bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yonentou sallallahu alayhi wasallam neena li yalla dagana lepp tam gëna haram moy passé lolu mën ta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënt nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek difo leer alcorane wax alcorane dañi sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjileen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom bassar dañ seenum sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul kaaba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamni kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nobbi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp non waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab sey dañ ci duggu ngir Yalla fastiyena am jabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yank rek xep ko lo dir yank rek xep ko di batare rek gor gu ñew may la 500,000 rek subhanallah muni way xassna furujahunna neelen nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup serum ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup serum ma jox ko doomi yonent xamone nek ak gor gu tekul tubayam sax limay bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekus askumba mako raw ndax gor mom man na bon te du te ndaw seyam dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nupi gor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xam nañ responsabilité bi li ci upp jigen ji la gor lum bax bax xana bax ñi doon ci do yem ci doon yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la meuna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko sew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ne ko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni tay tayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay tayu sa jeuker ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alaihi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom dolli ci ni
wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daire bi senu tar muna mu bu len ko yobbu daire ba de wala yabdina sinatahunna di dem daire ba makiyas bu melni jinne ji jombale langal grafas ba ci ndig tak lu yengutu bolé ca subhanallah mon tay xef prof wey tal ni wey gayne fo jëm daire ba xam nga ni demo daire de sun borom neena wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daire ba ndax legi tay nga demone ko wa daire ba ab jaxata jaxati bo xamni ni nama yalla bal munta sen munta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sub tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala yabdina sinatuhunna daire bu fa yobbu sub tar mune ila ma sa'ara minha lu li nga xamni yalla lako binde mom meunta ñak da nga netal non lako yalla binde lola mom yalla meun na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daire ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daire ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daire nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggey nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatahunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar do ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan koko yi nga tak mu yëngu baye koko moko mom yoyu mom dong nga ko sañe won kesse yoyu da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali ñune ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirati yalna len yalla yeureum ñune ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mune aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mune waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi yi ñewé fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semal fa nga xoti muro ko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir daldi muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak muni dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek wa tax sun borom ni afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayyi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayyi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal duko féké wayé nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mum kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkër tak la wala sax mën na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullahu wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sërax yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sërax yoyep mën nga ci baña tabbi
ko meuna doon serigne bo meuna doon lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna doon ak wilaya gu meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko si non muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rus amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ngeen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonon tudde ko ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngeen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tayani agene buñ pare waxul deug waxul deug mala wax li ma la wax ni mo yalla dongu la lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak ku la ko wax day tiaxan ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugé lu bax budé daire ba yéna ci man daare alcorane yéna ci man lepp lu ñu wota ci l'islam yene ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw bandang adina ku leen fa jitu le leena jëk faatu nakoy faral di wax nakoy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñu wax ñeño ñi ñu wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu mourid yowmal xam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muytul bammel la yem japp na lolu luko waral moy seen alal bu serign bi soxla atal nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ ci toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay niti adina la leen di woyé yalla xam nako fimna tay sëriñ bu la upp teranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay sëriñ bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp teranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir sëriñ bi waye fofu do nga la seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom meesu ba ci digginaaw ga xessal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takilam cene guy pèse 1 kg 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox sen addi terelin ko aka neexon ñu terelin ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ab lam la takkon ñene ñi ñaari jaaro waye yonenti bi da ko ni wek kat sanni te kat or la bi yonenti bi joge dem am ko koy deyni ko ginaaw yonenti bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan wotu duggu sama loxo wotu duggu sama loxo xana netti won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasse mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblu ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom muy ñew biñu ñewé Touba diko siaré ci ba julli jot mu and ak serigne bi ñew julli ci jumaaji yalla dogal man man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ako cien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgga jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba
bay bi ci bopam mo ni ñokk jog taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jëbul ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga neex waye waxu nuko de li ngeen wax di waxu nuko fi saase la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posal wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ñoo def lu bax dañ leen ko waxu seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé baye boñu yamalé ko fofu rek té yeex nañu tambali ah djéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ñi dimanche yi wessu yépp waw mom baye bo rek ñen diñu baye xel xamni sarsi mom mo bari

rek bi nga seigne mourou di wo amna keneen ko xamne mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko film ma ngi émission bo xamne mënu mako bañ def té koko kilifa la mi ngi yëngu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni da ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye ay discipline bi nga xamne mom mo am Sénégal mom man ibn sa bop de yalla xam nako ibn sa bop de te ay discipline bi mag ñek gone ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna ay discipline ke sax xalé yi waliyasubillah ken mën lako wax ken mën lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni Serigne Maissa Diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñew na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message sam bu yone ni delu ci na mu dim wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay addi am jox ma soxna am si nga xamni moy soxna Jaynaba Mbouj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko brik way bo gisee Moustapha Mbaye Sam joxal mako li lolépp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lam ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alcorane ji lépp téré yi makoy jënd lay leen nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jariyam li fek xale ba nga jang ci tere bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappale goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jottu seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci ligéy bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ len ci gërëm len ci kon ñi ngi ni bax Serigne Maissa Diop momu taxawayam ak soxnaam soos nga xamni moy soxna Jaynaba Mbouj ma ngi koy xamal ni lim joxon borom kërëm joxna mako jazakumullahu khairu jaza ci melni Serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna Jaynaba Sar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jele ci ko ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gën nañ ko deg ñing koy ndokkel waye tiw rek leg rek bu wo rakam ji ne fi niko li joxal mako daara ja lolépp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sant naka nonu soxna daba djum mom tamit kasalika mam bu sa ñass gën nañ ko deg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bu sa geey mom gën nako deg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gën nako deg soxna Seynab Kebe sama jigen bi mom tamit kasalika soxna Awanjay fofu ci Amerique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jisaayi ko ci melni soxna njoba ciul ak borom kërëm mom tamit kasalika momi ñewnu fi ci daara ji rek biñu magale ba pare ñewnu fi sa at mo ne bu ñewé Sénégal dana ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jisaayi di len ndokkel ci lolu ko ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badiane soxna sa jaxate momi giñ nako deg man ko fi doon jambat dama fatte truwa waye defena étudiant la bu doon jang waaw mo doon kalé sax ni mo kalé bi ngay kalé jaxata yek sisé yi lay ndaysan waxon man sax mi ngi dëkk darul man nan fi ci Touba ci boori gar bi waye giñ nako deg mom tamit ñu koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel ku mu ci tuddu tit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la fatte Seigne Baye Djili Sek mom tamit di mag mo xamni bimu fi ñëwé darul min nan la joggé ñew fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli len barké doli na taxaw sama xol day sedd ba duma xam limay wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeggi ak mu jaral la juk ndax wala fi ñay neena lamiñ man na xol lu gëmut
nopp man laa déglu lu mu bëggut, waaye tànk fu mu dem

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة قصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالما بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريب مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal ndaw bu yaroo te jëngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel kon ñaar yooyu dañuy ànd muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax li ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit té xamul ni bafuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyat al mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ñi yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wa sallam moni waxna hadis be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passé 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessé la bra wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul lañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ñoo am liñu tudde li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxeti sax ñaata nday ñoo am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindou dé luko ray doomam luko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni legui yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la legui dama wuti dundal ma legui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko woddu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom keur ba djébal koko ci saw loss la ko yalla tek légi parents yi jël nañ xalé yi yabal leen ci mbéd mi budé xalal bu jigéen bi ñang koy jaaylo mbuusi ndoxi ñaar dërëm mbuusi ndoxi fëkk dërëm ma ngay mbëkkante ak apprenté yi nga xamni yëruñu leen sefor si nga xamni ni yëruñu leen ña ngay mbëkkante ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamné amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistré loolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamné dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def loolu parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilitym mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yon joxone ma yar l'islam man la yar lawone amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërem ak yi bañay fukki dërem apprenti yi nga xamni ken yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gros moy muy deg bal yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garas bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërem ak mbusi fi ci dërem mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa demé ñu fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daawu ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doma ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi li nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dédé muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ji lu sa wa keur dundé ndax talay mak mom mu dédé mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr min ko dégé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulek yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar eulek yowmal khiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma da ngay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërem ak fukki dërem ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alquran lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme sti gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitwa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut di doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahaw niko jaayil yone jëk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mune xana ragal dépasse khasiyata imlaakh rek khasiyata imlaakh ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundul liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne pé lo gëna am wi rek gëna am gagne pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko poussé ci mbolém xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisee ni saga nitu yalla moy tax compte bi dur ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisee ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi munu wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujj mu ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ak fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jeune dara la nekkone motax serigne si ñom tamit révolution bi nga gis ci spirituel lolu moko indi révolution bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci dara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour terbiu bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci dara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radhiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci dara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu bëre ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci dara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu bi yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daari tarbiya yi waye bu fekke ni daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ta yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gone yu mag ya fa nek dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yu yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yawé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ne falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamne moy sidit gu wéx moy falhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy doon siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari logiciel la bi logiciel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi logiciel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujjii siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni sidittam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yëru leen mësu ñoo jaar fofa seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé sidittam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sidam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sidam gu wex gaangi neraw waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé sidam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy daldi mujj yé siditam gu wex gi sidit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñako duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadis ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaar yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muy way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji jeexi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yawal na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñu lukko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol len khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy shahid man shahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim fdan waar njabotam ni len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakarñe ka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni ndekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuliyé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu lix rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو يي نيكو ياو سماس ندوم dima lay jëk xamal dila ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara waaw xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi amatu muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur
ووزينا الانذان بوالديه عملت امه وهنا على وعني من كراوتنا واجو جيجين nga xane mom daj na lu mburu dajul ci tal ciona par ciona la la yore won ciona par ciona ciona ci kaw ciona ciona plus ciona egal ciona mu ni ko rawati na sa nday de mu ni ko ndax sa nday mom ciona plus ciona egal ciona mom la daj ci yow nday yoyu nga xamni tay ciona plus ciona egal ciona lañ daj ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañu nap ci seen doome dañu bëgg doome ba duñ nangu ñu yar seen doom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé ta pourtant plus tona égal tona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé ciona plus ciona égal ciona muna mune xolal eum na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la eumbé mi ngi ci ciona bim lay imbi mi ngi ci ciona bim lay nampal mi ngi ci ciona bi nga féré mi ngi ci ciona ciona plus ciona égal ciona te ndayam joju kat boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool te yow xalé bi bimu juddo serigne biko don tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna muné ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna muné ko yow sa valeur mo upp lix muné ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna muné ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna muné karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolou bi xalé bi magge leral nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayi ko fi war na tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def lolou yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massaan di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkénté ni ñaari mënu ñoo xacc ci ndabli wala ñaari mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la señ touba dal kum mas di joxé dara li lay lay dénk radiyallahu ta'ala anhu li lay dénk muniko sa nday dala eumb ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko
waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday ëmbé man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ke lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom dooma wutal ndenn de bo amé jom dooma wutal nawlé ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nekk ci espace bu xat ma dila fa wul beuti nu la neex wul beuti ko te boy wul beuti ko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wul beuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sa hak sama hak mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew illa yal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na len massa tak ci ay morso dugal len baqiya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la beugal jox sa ak sama nday ak sama bay beug dox sama digeentek lolu nak legi numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna amone bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yenen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya muna mu niko sétal sëriñ bu jog dem ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu dog dem ci man yalla mu na mu ni andal ak mom bum la fi ba
mom la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen ma sa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba ni ko jox ko ki gëna ragal yalla mune am mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke mune am man mënu ma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mune ko waw kay balas biñuy pécé ko ragal yalla mune am mune ko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen di jurul mahram ne jab loxo muniko jab loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ciéddo lañuy mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci legi dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw ni talibé bal nangam mbama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne parina talibi yo xamni bu len ko sen serigne waxe fa lañ lay ba ko de nak so nangu wula ñak talibi bu am alal noy def talibi bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alala mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa ba muy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyep serigne muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyep serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tek dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak brassel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekket sanni ci Allah ba bi yonnent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna muni yalla tele lu mohammed bagn basaniko sa loxo dutu ko lal na maxe fofu talibi jike non lañ melone bo len digale dañuy def lu mohammed xol ba dindiko sanni sama loxo dutu ko lal sallallahu alaihi wasallam sa talibi ñew ni ci yow tak temeri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaaro yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen di rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax
lix wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg lix waru ko sabab muné ko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi ياتي بالله ان الله لطيف خبير او كما قال تبارك وتعالى في سوره لقمان يا بني انها ان تكن مثقال حبه من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا من منكو گيس نغه ورسك وي لا يالا بيندلون كرو باغا nekke ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga muna muni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sow je waccale ci kaw suuf munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fep la wax de wenn fep mune fep wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebalu khaf bu nekkon ca jebalu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci sawu bi muna mune yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani jurom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la muna gis nga wursuk lix muna mu ne bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi jurom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna mu ni yati bi allah beug lix beug wi yu bari beug gagne pe muna mu ni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pé sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërse ga tax nga diko def yati bi allah li sa wërse ak yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërse boko xaré yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofam nga man fa am lu lix mune mune yati biha allah bo doylo yalla yati biha allah bo doylo yalla rek yati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay dir mëna ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samañ sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamoo ndax da nga yegg xamoo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal ya nga tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam buñu wax météo ni la actuellement geejgi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko wax dalay nax rek
da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi ak kay nga soogo soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi recciat nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde ga reccion ko jappat nañ ko ba delo ko alukañ après da recciat yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal yalla ko dogal ne gis xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker tiktoker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye bo ne pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malaakam di la sétanako gën yalla ak malaakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ñu ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñi wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko défé en tant que man éducation ma lay wax ni bayyi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé

foofu hôpital la yow quelqu'un bi dëkk jëlaa la. Nañ bàyyi xel yooyu te xam ni wallahi addina bi lu gàtt la te bisa ngi ñëw de bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw. Lu am genn kilifa gu ma woo maa ngi ci sama benn message benn xalel moo ma ko yónnee ma xalel la sax xuma en tout cas daal daf maa yónnee benn message fekk ma def benn intervention ci benn rajo interview mu daal di ni yónnee ma message ni ma dag maa bett ma ne kon dinaa la yàgg bett fekkee wax dëgg moo la mooy sa mbetteel ci man dinaa la yàgg bett de ba léegi message baa ngi ak man dinaa la yàgg bett de bu fekkee wax dëgg mooy am kilifa goo xam ni événement maa ngi ko doon wax bëkki démb ay xale ma ne leen catastrophique yi am ci xale yi mu naa man bu ma sañoon bu ma leen doon conseiller damay wax ni xale yi Sénégal nañ woote benn événement moo xam dañ koy yóbbu grand théâtre moo xam ci stade yi moo xam Tiwaone moo xam Touba lañ koy defee ñoom xale yi Sénégal yépp ndaw yi Sénégal maa ngi leen di ñaan dama leen ko proposé rek imposé ma leen maa ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko mënoon ngeen fexee daje benn bis surna lëm boo xam ne jàng alquran ak xasiday mag ñi dong ngeen fay def jéggulu ñu nekk ci boppi tarixay Sénégal tàmbalee ko ci Cheikh Mountakha Cheikh Mahi Niass Cheikh Babacar Sy Cheikhou Tianaba ngeen jéggulu leen man leen bis bu ngeen ko defoon wallaahi da ngeen gis lu ngeen foogu tun loolu bu ngeen ko defoon ndax nax nañ leen ba ngeen teg ci deri wali wi loo xam ni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bett ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokkuma ca ndax man mii di wax ak yéen man maa keroog événement bi jëkk am Touba ci toj ak taal ak lakk ak rajaxe man maa jëkk jël sama téléphone woote fii ci ab rajo ci Sénégal ñu naan ko IRCAP ma ni man Moustapha Mbaye Samb de man maa ngi jéggalu Cheikh Mountakha mi nga xam ni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakaase Touba ak li ko wër man maa ngi tuub loolu man mi ko fekke rek maa ngi koy tuub maa ngi koy tuubal Cheikh Mountakha man ci ayam man loolu wax naa ko dégagé naa sama responsabilité ca teel ci ak ayam ñuy sakaase Touba ma ni loolu man fekk gi ma ko fekk maa ngi koy tuubal sama borom tabaraka wa taala bu kenn wax ni bokkuma ci wala defuma déedéet sun borom tabaraka wa taala dafa xëy indi kiris ci kaw suuf kiris boo xam ni kenn xamul nu mu mel booba yonte yàlla Moussa moo fi nekk xalifa bi yàlla ci kaw suuf yonte yàlla Moussa ni sun borom kiris bi ñaan naa ba sonn dara régle wut lu tax mu ni ko kiris bi nag pourtant benn waay képp mooy def aw jongolong ci seen biir benn waay dong moo tax ma teg leen kiris bi ma leen teg benn waay bi def aw jongolong ci seen biir rek Moussa ni sun borom gaawe ma ndax ñun ñoo ngi dee wan ma waa ji ma départé ko mu génn ma exilé ko bu doon suñ mën taxaa tey mu ne wan ma waa ji ma génne ko Touba bu doon suñ Babacar Sy mu ne wan ma waa ji ma génne ko Tiwaone bu doon Cheikh Mahi Niass mooy wan ma waa ji ma génne ko Kaolack suñ borom ni ko ewwaaye ndaw kon ma mel ni waa ji su ma la wanee waa ji nga génne ko Touba kon maa ngi waa ji yam kon ma mel ni waa ji yow kay nga bëgg kiris bi rek la mu naa mu ne wool waa Touba gépp ñu daje tuub jéggulu ma baal waa ji rek baalaale leen yëf yi sotti Moussa ni kon nay tey Moussa dal di woote ndaje bu doon léegi woote na Grand Théâtre ñëpp ñëw mu ne nañ ànd sukk ci kanamu yàlla balu ko dañoo tooñ ay xaritam ndeke ñu ko def rek kiris ba jeex waaye jàng yàlla bu mel ni Cheikh Mountakha nga xam ne ba mu ne wee samay nopp ba fii ma toog di wax ak yéen mosee su ko seen ci luñ naan ndo nga jël deram bi ngañte ko nim la neexee te ni loolu day jur jàmm waay yéen daal xanaa xamuleen baatin kon moo tax événement boobee bi mu amee dafa am kilifa gu ma woo fii ni mu waaw mbir mi noo ko gisee ma ne ko ah mbir mi de ni ma ko gisee mooy ku ma sa tooñ Sëñ Touba Cheikh Ibra fudd na sa ndigg nii laa ko waxee de dana ko dégg xëy na ku ma sa tooñ Sëñ Touba rek Cheikh Ibra fudd na sa ndigg
mune amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mune amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca juggé ñak ba faaw mën na ca juggé am ay catastrophe dul jeex mën na ca juggé mune ma seigne bi li ngay wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mune amane ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmb daw day tabbi ci jëmb kérok lolou la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina beug liks bum la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwur sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tuddé ngay mujju dip ka rek ñun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumale sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko meuna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëggé ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci dégg ba diko enquête muni man dama dégg ñu ni Safwan da déssone ak Aïssa ci ginnaw dëkk ba dé koku da juk taxaw niko bu ci wat déssé jox ma muna muni ko mangi lay watal ci Yalla ni lolu dara du ci dëgg journaliste bi niko yow nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dédé sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna muni gis nga Safwan mi ñi tuumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan ma gën te man xamna ni jomb na li ñu wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mune ko bon kon legi nañ jall ci Sayyiduna Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit deg na mune ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqi wu ci laale wu ci ki Aïssa mune ko lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko frequenter loko xamal muneko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna muneko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ni xolal ma julit ni xolal ma julit ni rek legi xolal bëkk neegi luñ nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di waxna li diw nangam serigne ba di funke ka dal rek te du man ci diw moma dara da ngay funki ba fatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekke ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako
dara doko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci actobaski tama waxon ni bari ni ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga man ay soppem la wax ay soppem xamna ay donga am luñu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajurum fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci djurum ben fukat japp djurum ñaar fuk daw dogalema nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mania muni ma sa dom de fala ko joxe won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko det way señ bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laté kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele latél ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngorsi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewel sa ba conférence bi ñëwaaté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat goor gi dawaat dogalé ma sama digënté auto bi nima señ bi muna ngorsi de ma ngoy sante bu baax wacce na ma kër gi wallahi alhasib ngorsi ma ngoy sante bu baax légui wacce na ma kër gi li dong la won li dong mo sababon wax ja ñu bëkk ko tawil fu ne ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam cheikh blad mi mom mo wax lu melni mi ni len man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu Serigne Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu Serigne Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alcorane ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla nako yalla sam baye ko ba mi Cheikh Abdullah waye man dama mënul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fali lay alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Serigne Touba la juddo ci tanki Serigne Touba la juddo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waayo diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom fi maniko ye sama daara je ngay rom dem ak ñew bu fi Serigne Touba nekkon dana fa lej li 8 sama daara ji bu fi Serigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Serigne Touba la yow setup Serigne Touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alali Serigne Touba la Serigne Modou ñu yemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yal nañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah yal nañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom di ñi wax Cheikhul Khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan ay ko sa baye dama yar sama baye bu ma sa na bok ak mom buma la len ñam wi ci ndab li muna mané am talata lamay door
mune deun ba yag mune ma yow sa bay da soxor ñun nak suñu bay da bax motax buñu saxé biñu wax dara fa non la ko firé non la ko firé mom mune ma yow sa bay da soxor rek wa motax bo la ndab li mu doori lam taat waye ñun mom suñu bay soxor motax mom buñu wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni légui mu ngo wajuri suñu doon yaré sax ñun ñimétuñ ko yaré yalla xamna ko yalla xamna ko yonenti bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonenti bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko eh waxal bismillah te yam ci sa ganam yonenti bi loolu la ko wax kéro abdullah ibnu abbas neena heure bu ma sukkew ñam rek wax joju daf may travail wa daf may travail ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni dafa len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirihi ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte boba man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man ni la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur rek mi ngi digeenti monsieur rek monsieur rekul légi amna sama badjane bu fa né ku ñu wax soxna mbenn bay badjane ben ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjane ben momi daal ni sëriñ daf may baral du ma daan togn nak daal ni sëriñ fallu son yi bu waaw mustafa mi do ko ñaanal ndax mu am soxna sëriñ fallu son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg sëriñ fallu son yi bu ci bo mo yëkëti ka doom ni mo mustafa lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama njang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nagn ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takole nak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay dupp sam nop rek nga deg ñu publier waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw kër Seigne Touba ga ca gannaaw mbëm ba doxul danañ fa ard ben téré buñu bidoon Seigne Ibrahima Mor Khoudia nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yoo xam ni seen benn responsabilité jëluñu ko ñoom liñ am ak yow mooy nga jàngal leen ñu jàngalee la nga fay leen ñibbi yow nag dañoo jël njaboot teg ci loxo nga war leen a yar war leen a jàng war leen a yar toogal ci daara ji absent yi bu mënta ñàkk na doon farata ni ma koy faral di waxe man lulul julle ji am niw lulul julle ji niw so ma ko waxe da lan xara ba ma wacc tuddu dom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set kenen ko la tuddal ah mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërëm ñi ne ci diaspora bi yépp ni ma koy faral di waxe képp ko xamni tuddu ñu la yépp yaa ngi ci suñu xel da di nak lég lég xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel du ko mëna tewlu waye loolu ngeen bal mako
ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigéen ñi wax dëgg yàlla jox nañ émission bi trop faal mooy bàyyi nañ ko xel trop ci seeni woote ci seeni message ci seeni nangam ñu ngi ci nuyu ku mel ni soxna Njoba Cioun ñëw na bi fii ci daara ji ànd ak borom këram ndeysaan ëllu ko yàlla fay yiw di ko xam ni momit léeg-léegi mu gendiku daara ji ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal ku ci mel ni Serigne Moudou Ngom nekk fële ca Weli Ngara am ci ñun coxeel ba daanaka man nga wax ni bu doon luy ëpp ñu ni ëpp na waaw heure bu ma wooyee téléphone képp ma sëqat moo tax bu ma wooyee sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sëqat dong moo ko def mënu ma yow mii da ngaa feebar tem mu yónnee la xaas ni demal dindi ndawal del lekk ndawal ndax yow toogoo yaa ngi fii conférence fii noppalu woo ndeysaan yàlla na ko yàlla dollee sàmm te aar ko na ko noonu suñ Ndogal Penn gëj naa laa dégg ñoo ngi lay nuy bu baax Ndogal Penn fële ca Thiès te nekk bitim réew di mbokk ci Baye Mbaye Penn xam ngeen ni sëñ Mbaye Penn waxoon naa ni genn mag gàmm gu amoon Louga ci la ma sëñ Sam boole woon ak moom ni ma boo jógatee Dakar man ngay jaar fa moom wax ma yu bari mas naa faa jaar wax naa ko ay yooni yoon fekk doomam bi tudd defe naa jum tuddee sëñ Sam war na def examen mu wax naa wàcc ñaanal ko ci kii ma ne ko nañ ma jox café man naan dal di fekk mu bëgg faa def ay tiraan man dee café rek baax na na ma xale bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca dal di départ moomit génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko moom suñ Mbaye Penn ak i njabootam yépp sama borom teg ci loxo insa allahu taala këram googu ci Thiès te gannaaw raay ba wax dëgg yàlla jaar naa fa ay miraarar su ma jógee ca Touba jëm Dakar léeg-léeg ma jaar fa nuyu ko ni ah wax dëgg Baye Sama ma ko waxoon rek de moo tax ma jaar fi jërëma fi pour dara mu waa jile yow kay man damay gërëm suñ Sam ci xamale gim nu xamale ndax ëppoon naa laa bañ a xam waxtaan yu bari daanañ ko waxtaan ñu ngi koy ñaanal yàlla jéggal ko te yërëm ko insa allahu taala noonu la ñuy nuyoo tamit ku ci mel ni Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waaye dëkkandoo la fii ci sunu gannaaw la dëkk fii moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko wax ni ko gàmm ga gisoon nañ participation jasaakum la waxee jasaay yi ku ci mel ni sëñ moor mbeng defe naa sax jamono yi mi ngi Sénégal moom ñëw na ci daara ji ànd ak rakkam ji nekk Dakar moom it miraaran defe naa jamono yi sax mi ngi Sénégal mel na ni woo na ma téléphone jamono yi di wax mi ngi Sénégal ñu ngi koy nuyu au passage sëñ Njawar Sekk gis nañ laa dégg Njawar wax naa ko xuma ku ma ko doon waxal ma ne ko Njawar nag moom mësta ñëw Sénégal te ñëwul ci daara ji xuma nag léegi xuma lu ko gàllankoor waaye en tout cas gëj naa ko dégg mais ñu ngi koy nuyu au passage moom suñ Njawar waa Afrique du Sud ñoom tamit toujours seen téléphone yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu sant lay foofu ñu si bari fàtt naa seen tur en général buñ may woo day fekk may dawal duma jàpp tur yi et cetera waaye daal diaspora bi ñëpp rek muy Amérique France Italie Angleterre ñoom suñ Matar Sall ñoom foofu ñoom Cheikh Fall ila axirihi Espagne ñoom ku ci mel ni sëñ Mame Thierno Ndiaye ñoom ñëpp rek vraiment ñëpp daal gërëm naa leen sant naa leen ci encouragement yi ak ci woote gi wane ni ñoo ngi déglu émission bi émission bi nag sëñ Moudou li ci gënate garaaw Afrique léegi dafa dugg Afrique bu baax a baax waaye waxuma Afrique mais Sénégal yàlla xam ne damay dem ci ay conférence bari ñu naan maa ngi lay topp ci sa émission bi nekk ci sa rajo boobu man ni man moom ma rajo ba de dama fay def émission rek waaye moom ma rajo ba donc alhamdulilah yàlla na ko yàlla gën a yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fii ba kee dugg ñoom ñëpp wax dëgg dañ koy wax jasaakumullahu xeyri jasaay yi ku ci mel ni sëñ Moudou Ngom mii may wax tam nekk Weli Ngara foofu la koy dégloo ñëw na bu fii ci daara ji ndax lool rek di topp émission bi kon jasaakumullahu xeyri jasaay yi di wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

ah joju altine lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya balima jëkë jang ci aya bi sun borom ni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa la lisina yutiqunahu fijatu ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa'a khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa'a khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès l'islam faman tatawa'a khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa'a khayran lol la sun borom wax

muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muné kon nak fala tuslimu fi hinna anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bulen ci togn sen bop bulen ci togn sen morom bulen ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñewé danañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñewé danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al musrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikuna moy ñi nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di duggu ci jakkataal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul musrikin kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek ni ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn du la seen badar yow borom xam xam bu ni nix mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatilul musrikin kafa ñi ci internet bi di sacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul musrikin kafa ñi bëgg dé sacralé ci ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi leen ko wa khatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa kom niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeey nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma sag cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ jekalaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar nekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem du ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am shahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom mo jaralon wa badar de wa badar

li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak ëkk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh May Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa lerna kon serigne bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñ newon tay la ken dula fasiyen ken dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma'al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel sen timikaay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma'al muttaqin man yalla ñi ma teyel sen timikaay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par loola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par loola l'islam bañ par lo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem wahlamu anala ma'al muttaqin man yalla mangi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko mangi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñ leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la teyel seen ci mikaay waye ragal kula wax da nga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax da nga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko am deet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddi ko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amuton yalla duko wax yanantu bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman dong la sak ci nit yalla yi men usman dong la yalla sak yalla sak na ay jooni milliard yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép te mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép ngani ko attuno 5 kilo ak togn mënu ko wéssu ak togn mënu ko wéssu waji mom xamna ni katna mayna ko mu mëna yanu 100 kilo ciép ngani ko attuno 5 kilo ki attuno 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxi togn ko ginaaw mom amna audace ni ne mëna yanu 5 kilo bu ci lo sam damé mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واهلم ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تيميكاي موي ني تك سين بير سي دغ ني تك سين بير سي دغ موي ناك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا سي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو تفتالو mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñetti wër yi dañu soso mom ñetti wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokku muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu li ñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex ba yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yang ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jamaadat yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkaré lañu ndem jamaadat yi ñoo sakkaré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jamaadat yi lolo tax yenen tou sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenk loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba ga yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba mi 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kahba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké wo dara ci internet bu lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu baax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumaloon ay gor gaawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy leen xamee nga woole ni leen bal leen maq dama la bëgguna desacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara bay bo nga gaaw tuubi ko de bay bo nga gaaw tuubi ko lu loolu yow mal xiyam danga am mbett danga am mbett danga am mbett at mi nu nekk di at mu bees julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee bi weeru muharram ñetay génn asaka war ko génne donte asaka ji tëmku ñu la rek ñu la ci weeru muharram mu nekk nga ko war a génne ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplier juróom ñeent teg ca muy fukk mu jox la am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci premier weeru muharram ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca lañuy togg cere yaag yooya loolu moom du ca la at ma tàmbale at maa nga tàmbale rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbale amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew danañ ko wax ci kanam looloo tax ulamaa wu tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar am ñaan yuñ cay ñaan te lépp ñu tànk ko ci alquran ak sunna weeru muharram di weeru yàlla warmaal di weeru màgg jëlee nañ ci sayyidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sallallahu alayhi wasallam nee na afdalu siyam baxda sahru ramadan sahru laayil muharram mu ni sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru muharram wa afdalu zalaati baxda al farida salaatu leyli mu ni sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi bàyyi bu nit ñépp tëdd nga jóg di naafi la di deyaaleeg sa borom tabaraka taala mu ni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata génn hadis bu gudd boobu sun borom di wax naan génn doomu aadama bi di fut defaluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ni ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole lamiñam bi muy waxee loxam ba muy jàppee tànkam ba muy demee fu ma ñaane ma may ko lu hadis bu gudd la salaalaahu alayhi wa sallam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram xam ngeen ni salaalaahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee màkka ñëw madina yàlla dafa dogal mu fekk fa yahudi yi xam ngeen ni sax saxaaba yi salaalaahu alayhi wa sallam bi mu fiy jóge bàyyi wu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi sayidina aboubacar bàyyi wu ko fi sayidina omar ci jamonoom la loolu amee omar ibnu xataab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar léegi nag bi leetar bi accès gouverneur bi gisu ci benn dab mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon ndax bu fekkente ni jamono booba xam ngeen ni moyen de transport amul leetar bi mën naa jógee fii 1er janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer ñu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ne bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mën a xam léegi nag bi mu waxee loolu Seydina Omar daal di woo kibaaru sahaaba mooy sahaaba yu mag yi daal di ciy def ak ñoom li ñu tuddee musaawar daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi ñii ni nañ jàpp weeru badar keroog xare badar mu indi coow benn polémie mu dox seen diggante ñii bañ ñi nangu ñii ni kon nañ jàpp xasratu uhud ñu nekk ca ba mujj ñoom ñépp ñu d'accord déppoo ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diina yalla ji ci madinatu munawwara kon nañ japp wéru wowo mi ni kon d'accord légui nañ japp wéru wowo ñu dal di japp wéru muharram mu nek premier wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamni tuba bi dañu japp wéru samwe mu nek seen premier wéru bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñewna madinatu munawwara fekk fa al yahud ñuy wor bisu asura moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afetu luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonent ba musa alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam daari wax sahabay ni len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yeen julit ñi ndax yeen yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xamna ni musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magale moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musul gëm musulon yonent yalla musa ci ay nonam ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam legi nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolou amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi ni ko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah légui nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor jurom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor jurom ñentel bi wor fukel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor jurom ñent fan ba ak fukel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor waccagut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legi de faman sa'a an yasum falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor wéru wéru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla indé farata ji dal muy wéru koor legi lool rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëk waddu kaaba ga ndax waddu batin la
wala wa dok sair la en tout cas lo meuna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al ka'ba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëk wodde ka'ba ga di baytul al haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xani mo xew ci athura ci fukki fan ya ci yonanti ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko meuna weddit ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko liñ wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binna sun maam aadama alayhi salaam duggal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex duggulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjukal janna wa kula minha raqada aysu sitma wa la taqrabu hadhi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ak ni mu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu nex la fu len nex duggu len lu len nex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab bi ngeen bal ma fi genn garab bi lutax yalla bayilu fa garam ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmé wala def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jéma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul loolu motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñewé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytanu wa ghāthahumā inni lakum lamina nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxas seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakum lamina nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gisee yalla ni len bu len ko laal yalla day bañ rek ngien biel aljana khalidina fiha lolou len iñane motax mu len bu len ko laal waye bu ngien lekke garab gi khalidina fiha lay don bu baba khalidina fiha lay don ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis defna moyen bu mu am ba dernier énergie mënta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnam té pousser ko ba mujjii mu lek bu nopi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance ndegate wo
da nga trahir sen confiance bobu bakar bobu le yowmal qiyam boku tuugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wuratu ko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adam am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na sen sutura dara wuratu len adama def pepum kesse garab gum ju bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddel rek moko nango xaar fuddel bi nga xani fuddel ñew na ci garabuk fuddel ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di rëcc mom adama motax tuup xam ngeen ni bu ande rëcc rek yalla nanguko tabaaraku ta'ala tuup bu deggo day ande rëcc rëcc su ñëwé yalla nangu tuup ان شاء الله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم يالا نينا سي سما يرمندي سي سما مباخ سما تاب ما سيت اي بات يو خاني بوكو ادم واخه ما جيغل كو ما ساني كو كو سي خولم با تاي غيس نغي يرمندي يالا نكاي دباتال فتلقى ادم من ربه كلمات يالا سي بوبام موم لا نيه موني بات يي دال bu ko aadama waxee dinaa ko jiggal ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama aadama wax ko neñu sayidina aadama baat yi ko yàlla sax baat yi ko yàlla sànne ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin am nañu wax ni nag da caa yokk bi jaayi sayidina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam sun borom ni ko yow fo xamé muhammad te muhammad juddogul muné ko dama gis sa tour wi nga lekkelé ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkelé aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama loolu la tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ñoo xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu yalla yalla do am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppe la dem na ba wessu xarit nek soppe soppe ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na ca juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabaarak wa ta'ala waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane na ko melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam inta yalla nuh jam sun boram la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñi kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amono dogu la ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxela muy def sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñi baax luy tax nit ñi dem aljana rek ca la nekk di yëngutu guddeek bëccëg al musrikoon yi ma doon wax ci internet bi dal di koy contre carré
ñangay ta fotom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom Nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jodd rek jonn rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu mi julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bu muy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yapp mu daanu xëm bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna mu ko rayal ma ñi ñep mbollem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nu un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xeyray ñep ah gaay gisatuñ ben video buñ taf yont yalla no diko saga ken gisatu ñu wa ana gaay yi daan wa association katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñep de nañ yalla ray na ñep yalla niko legi nak ayca sa ñaan nangul na la ko ñom ñep dina leen massacrer ñom ñep dina leen sacrifier waye nak ci kaw leen na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da ngay leen tan épargne leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu muniko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na muniko amna ci ñu bax récupérer ñu bax ñi ba paré récupérer ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñep lañ dem ci ben site rek site bi nak muna muniko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim lolou moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolou amé yont yalla no dal di def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ñu tudé jabalu uhud ñu aggé ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabaaraku ta'ala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam inta yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud
xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal lama wota sawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yonent yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yonent yalla Musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Musa alayhi salatu wassalam lutax mo tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xamni ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yoru won pouvoir Musa mo yoron pouvoir bi Musa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax kon Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fu mu japp minita Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné minitaay discipliné duñu tok duñu tal duñu lak duñu tok duñu tal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek biñu and ak mom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minita yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox Firawna ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minita faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret dama asa secret nagn ma weural dekk bi nagn ma weural rew mi bepp keur minita buñu xam ci minita ay Moussa yi nagn ko def croix rouge nagn fa def ben croix rek ñu xam ni ki minita Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseigne wu ku ñu xam ni minitaaw Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko defee ba dajal delu ci waat ni Moussa ni Firawna jeex na identifié nañ mbolem minitaay yi Moussa yépp identifié nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom te xamni minitaaw Moussa la wala fi ñay neena
yéene néeg la borom a cay fanaan bi nga xamee ni gaa yi war nañoo xëy pour rey minitaay Moussa yi. Yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko, bu la gaa yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax dana la wutal fenêtre boo jaar génn. Fa man ittaqillaha ci loo maxrajan wa yarsuqu min haythu la yahtasib. Yàlla moom subhanahu wa taala moo def contraire bi. Bépp minitaawu Moussa buñ croixoon sa kër yàlla wëlbati mbir ya, croix mboolem kër yi ñi nga xam ne ñooy minitaawu Firawna di opposition bu radical boobu. Ah, raykat yi moom comme jox am nañ ndigalal ni fu ngeen gis kër guñu croix borom rek ray leen borom, ñu topp di ray rek, ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical boobu ñuy wax Moussa la alayhi salatu wassalaam, ki Firawna la lahnatullahi alayhi. Kuñ ray rek ndeke minitaam la moom mi joxe ndigal. Ah, bi ñu rayee ñu bari ñu ni waaw, ñun ndekete ñi ñi ray ñépp ay minitaawu Firawna lañ. Firawna nag di opposition bu radical boobu loolu merloo ko, mu ni léegi daal comme mbir mi demee na noonu léegi li ci des mooy na jóg rek far ray leader bi complètement. Leader bi nga xam ne moom moo tax mu ray ay minitaam, léegi na jóg rek far sax nag ray leader bi complètement, te mooy yonte yàlla Moussa alayhi salatu wassalaam. Moom lañu alquran di misaal, walama tara al jamaani qala ashabu Moussa inna la mudrikun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdini. Muy li ma waxoon léegi bi nga xamee ni nii opposition bu radical boobu nga xam ne tojak taal ak lakk rek la xam ak ray bi mu jógee ni day ray Moussa ak mboolem ñi mu àndal, Moussa rocciku na di wutunum rawale bakkanam rawale ay minitaam ñu daal di takk ngir fas ku yéene dabi taal seen i 4x4 ak seen i oto fas yéene dabi Moussa biñ leen sëkkatalee ba nga xam ne seen diggante géej gi dara doxu fi. Ñi nga xam ne ñooy minitaay Moussa yi ñoom ñoo xam ne Moussa tey rek la woon sunu bis de, na la wër ne opposition bu radical bi ñuy wax Firawna danañu ray ñun ñëpp agsi na ci sunu kaw. Moom nga dégg alquran di wax ni inna la mudrikuna, waaye déggal Moussa nga xam ne moom leader la boo xam ne xam na fi mu jëm, xam na fi mu leen jëmee, xam na ni yàlla la àndal te yàlla képp ko ànd ak moom boo demee ba dara cëgg di setul ci guy dana la wutal solution. Moo tax mu leen kàlla inna maayi rabbi sa yax diini ahakay, maa ngi ànd ak yàlla mi nga xam ne moo ma jox ndigalal woote te xam naa dana ma jox solution. Dana ma jox solution. Inna ma'i rabbi sayahdini. Ah, bam ne yàlla dana ma jox solution, yàlla ni ko tey nga xam nag ànd ak man lu muy jariñ, tey ngay xam wéeru ci yàlla lu muy jariñ. Fa awayna ila Moussa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat. Yàlla ni ko Moussa lu ne ci sa loxo du yàtt, mu naa mu ni ko dóor ko ci géej gi xool. Moussa xacc yeb bi dóor ci géej gi, géej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar. Bu la neexee nga ni fukki pont ak ñaar, fukki pont ak ñaar. Bu la neexee nga ni fukki tele ak ñaar. Mu ne acca sataxlu ci yàgg say minitant. Say dinaa Moussa daal di daw jaar ci mbedd yooyu nga xam ne moom lañ xottee ci géej gi moom ak ay minitaam ba jàll ca geneen wàll ga. Sun borom nee na fa anjay naa Moussa wa man maa, ma daal di añ ma ina, ma daal di musal yont yàlla Moussa muy leader bi ak mboolem ay minitaam. Wa anjay naa Moussa wa man maa añ ma ina, ma daal di musal yont yàlla Moussa ak ay leaderam yépp ay minitaam yépp. Ñu ni ko waa léegi ba nga musalee Moussa ak ay minitaam, léegi opposition bu radical bi nga xam ni ray ak taal ak rek la xam, ray ak lakk ak taal rek la xam, léegi moom luy mbiram mu ne suma akhraxna al akhirin. Yàlla mandu gis nga tuddul sax turu sax nanguwul a tudd sax turu Firawna, nanguwut a tudd sax turu Firawna, nanguwut a tudd sax turu ay minitaam. Firawna kay mooy xëy naan Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa ba lamine yépp di Moussa rek Moussa, fu mu toll naan Moussa rek. Waaye xoolal
yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu fi rawna tudul turam sax dañu suma akhrakhna al akhirin man dal mussel na sama leader man yalla mu na am ni ñi dess ñep ma alak leen sama leader ak militant mussel na leen ñi dess ñep ma alak leen suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen bal en balma bla ma wata sofine nañ xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa ta nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñañ wa jamanom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla fi dina Moussa Issa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujji nak ñi diko jiñ yalla mujji ñi diko jiñ doomi yalla minitami nan ko Moussa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndal waye comme leader bobu ñox yon ci yalla Isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla mussel pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ki yalla mussel yont yalla Moussa nak Issa lolou la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal parce muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu carte ci také rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare mo seni bu také rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayya yawma wulidt ndax bamay juddu ben minita neeku fa te moma ar bama juddu ci jam ak salam bamay judd ben minita newu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayya yawma wulidt mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dékit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryama xana legui weddina li minita yi waxon minita yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritub yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay ma wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal ma wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muni salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngene jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak kuko weddit moy deug kat
lutax mune Allah si fi am turun yene ngi ni don wer wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan Isa domi Yalla la Isa moy ko teddi ki Isa moy malaka ni Isa moy mune Allah si fi am turun li ngeen don werante diko TikTok ak Facebook ak muna muni ki moy Isa kat salek Isa ibn Maryama domi Maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika Isa ibn Maryam motax ba waja ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñu maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu cafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kaxe yit nak waxo deug aw ñu pamte pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla ulama wata sunu nenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa man musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ramu ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waaw da nañ leen tal de ba amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak li ñi don yonante duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni li ñi don yonante kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ram musa nga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ram musa nga ñew après ñetti te lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal kon lu neex comprendre la buñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jamu sun borom la tabarak wa taala yalla yoni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñ wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yaw nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gamon dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na bayé na len ak seenum rew
yalla niko ay ca baxam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alchimiste ngone yeen wa rew mi yeppay alko ginaaw nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alchimiste ngone yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alchimiste baxam ndax yow yaay yalla wala dit alchimiste dara xewul alchimiste dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchimiste dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye téréwul nak

yi xabo bil halawati ni akay ni sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yi rafet ya ngeen ji rafet la lay netti sun tuba ni yeyna xam ngeen ni waxtane na ko batay ci huqa dañu wax ni sun tuba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala moma sa juk feltok mom ci kaw yoon ñeñu niko inna ma a'malu binniyat ñeñu señ touba niko wa niyyati tabaraku bisadati ñeñu ahmadu sheikh al khadim jaxate kala mo ni señ touba yonent bi lay neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam act yep mi ngi tege ci intention act yep mi ngi tege ci intention lool la yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam act yep rek mang ko tek ci intention léñu bima xé lolou señ touba ni ko man dé sama intention moy barkélu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fatlikou sama xel du jox ci ñom mukk léñu lolou la señ touba tontu al khadim jaxata kala mais bamu délo kërëm mu daldi bind téré biñu tuddé huqal bukaw ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati mune akay yallna jaaduna ñeñu ni di kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko léñu señ touba doxé ci bind huqa señ touba ni yallna jaaduna ci fuñu toll ni fatali ko sang yu melni cheikh saliou mbaki mi yalla na jaaduna fuñu tollu di fatali ko sang bu melni cheikh saliou mbaki mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni cheikh saliou mbaki suuf sang koy joy asamani juroom yaari ñing koy joy muni kon asaman ak kon kenen ku dul asaman asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni ñu nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fatlikou mune kon rawati nako amul xel rawati nako am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fatlikou nit yalla yoy di len joy kon rawati nak ku am xel mune man señ touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye mune way nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowul xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangogn moy joy xol moy fo tollu di len fatlikou seeni jëf ngay fatlikou ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën kula gën ñu diko wax cheikh saliou mbake nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi mu woor la ni yaw lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko de xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi uppele won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg te mëso dajje ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé mëso dajje ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia mëso dajje ak jenn waxam muy wax lu ku ñag ñagub l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñag di ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne saliwo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñag di ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni agone fo xamni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dede we kon nak bu fekke ni dang koy tudde wo ba nup mel nenen yaw ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit jël ko dagate ko nan mustafa mbay sam dani seigne saliou mën ta defar dede yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñagu sharia tasare xoti shariatul islamiyya ba nup nak di tudde wo seigne saliou lani bakkarok may fatuli feek yeen ngoy def dana ko donosé serigne saliou mbake defarul nit kuy xotti sharia ku weddi nga dem laaj ko serigne saliou touré bu ties serigne saliou mbake defarul kuy ñag ñagub l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh saliou mbake mi fi nek wala nga dem setti cheikh mustapha saliou kumu ci mana don giso ci kenn ci ñom ko xamni ni te bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te giso kenn ci ñom ko xotti sharia lu tolni dédé wé kon nak bo dé xotti sharia bu nupp nak di tuddé wo cheikh saliou mbake da na la wax ni joté wo seigne saliou dara seigne saliou defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé melni ni seigne saliou defar tañ xam leen fa cheikh saliou touré bu ties naka nonu ko salika ila akhiri ila akhirih
waye seigne sali wo ma defata fa top fa tollu di xotti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu nga xamni bi ñewé adina dañu top seen bakkan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulise degg nañ ta luñ ca ba degg nañ ci luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joge ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci parparlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni seigne salih mbake dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signent won ak seen borom te rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signent won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy souf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim sama wal ard wa ma kanu munsirin wala sun borom wax te suratu dukhan cheikh salih mbake di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañu wax ni deug deug njariñ al-quran dañu deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bima don def waxna ko ci man ab julit da wara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom ab julit da wara wessale lolu bopam ab julit njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanat yi te yalla rek tax cheikh salih mbake yegon na fofu njariñam hayawanat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh salih mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh salih mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh salih mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fadak bo gisee manela dana la netti ay netti yu rafet ci gañu ni fi jitu won ba jall muna muni bo gisee ma dila ko wax moy dama bëgg mu mëna dëgeural sa xol ba nga xamni yalla rek ka yalla lo mëna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokk la jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñew de cheikh salih mbake radiyallahu ta'ala anhu momit lol la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko fa ko sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ah lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom day rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñako wa'bud rabbaka ata'atikal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wahbud rabbaka ata'atikal yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh salih mbake non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat ñu noddu takusande mu ne ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat muy dox ci kaw xof ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci al-akhirah su ko defé bepp jamm bu ko roy
tuyaba ci say bayiko yalla du ko yonne tu wagn dara ci tuyaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñi bëgg waxtane muy cheikh salim mbacke mi ngi gane adina ama hal sasil min ijriya moy gadda ay amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sotam buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu walal bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wari me ci téré bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salatil khaima ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fasul lahum maqaman ma'mud allasi wa hat rabbana ma khalaqta hasabat lam subhanaka faqina azaban nar wari me ci téré bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu walal la ngoy ndokel ñu ne ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëm yalla neena mom serigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru sil qi'da 22 septembre 1915 ñu gis ni kon bu fekke ni cheikh muhammadu lamin adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddi alkhamis waye wax yi ben la guddi aljuma gi ak guddi alkhamis gi sore wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñun mo waxe won ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddualé ko te mo wax legi li sa'ir bo xol ni iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakar yi yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serigne ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuwa jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alaihi wasallam amon ben way buñu wax Ousmane karak khaswatu badrin julit ñepp dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci tojga moy ci pencima jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñepp nga ci xareba Ousmane lolu nakari ko mu daldi jog bu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñëwé sa taxlu ci biir xarabi nek jambar di ray lo xamni mennum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé ñanante bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñëw sa taxlu ci xarabi di xex ngir yalla wolu yonent bi ni bu dia safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa lañuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transférer ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit maadu loolu da leena dal te yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex fekk Ousmane belesse nañ ko belesse yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu tedd legi nak am ci sahaba yu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamni ñew nañ nak
ñeeko ci loolu nak diko ndokkel muni eh bayilin ma man xexuma won ngir l'islam de an inna lil ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandar rek ba kenn duko nat mom ko lool rek la don defandar waye defandaruma l'islam de ñu ni la ilaha bi xamé né nañ wolbit rek mu dal di jël ab xej jam bopam dal di xaru jekli bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit dey dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digënté baramu dey bi ak sa baram bu gudd bi nga xani mo nek ci digënté ñaari baram yi digënté baramu sannikaay bi ci seuss lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nit dey dana jaar yoonu aljana di jaar yoonu aljana ba digëm ak aljana dara duxu fa luddul sebre rek moy ben jiego rek mu duggu aljana mu dal di jëf jëfi wa safara dem safara comme non nga xam non la Ousmane def muni nit dana aw yoonu safara jaar yoonu safara ba digëm ak safara dara duxu fa luddul rek ben jiego mu jëf jëfi wa aljana sun borom wolbeeti ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon Madinatul Munawwara bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem na ci xare di xex fekk boba dañu def coalition ci ni bu yonenti bi di xex ku ne manam ñom bu fekkante sallallahu alaihi wasallam day xex war nañ ko jappelé ñomit bu ñu xex yonenti war na leen jappelé giir go nga xamni ño defon yonenti bi ak yonenti bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko naan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di de mu ni defandar diine imam la man l'islam la don defandar ñu ka ko yoon ci yalla muhammad nga andalon di xex mu ni man l'islam la don defandar bimu waxe lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis koy def aljina xolal ki mom ngay deg legi borom xam xam yi di ko lepp naan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diine dal lu les meuna tek baram bu nuppi day dem aljana moy wa joju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara disu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeeti ko mu dem safara nous billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disu ko lul rek mu dem safara sun borom wolbeeti mu dem aljana bimu waxe lolou sayyidna umar dañu beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy son ci dara ne kenn ku nek ci la la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqa la jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujj ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassir lima qulqa motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim bakki mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa biram wu gor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne bashir ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juram wu gor way juram wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik na adina nak serigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom turo rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu serigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia baakhin lana jaa bihi salia abqa usamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu وجهه الكالئة أبقاه مكملا له عديه مباركا مصححا فالحا أو كما قال رضي الله تعالى عنه من موم الشيخ محمد لمجب أدغني بسن توبا بند باتوب صالح صالح أجوكو الصالح مدال دي دفت أي أبيات وي
muni mom señ muhammad labdi adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi saliha mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbaki mu dundu ta am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yeb muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yeb motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wëlere wowo tirem bobu mu tuddé ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lamdjib adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake muni ma ngi koy ñaanal barke ak ug wër radiyallahu anhu ah lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon borobam niko asali allasi yukammilu al-amal asali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbindef sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih motam wax ni ma assalamin li yusayul amal sali allasi yukammil amal ay abiyat yu bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al musli'u salli ala salihin wa huwa al musli'u sadiqu sidqun salatan tusli'u xam ngeen ni al muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbake ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lam ma tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi daanañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga dal di def ben tombe ci digg bi dal di def ñetti redd mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopp manam bu fekkentani salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih mom limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitim baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitim bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jeexaluko boko don wañi du jeex ci misal da nay wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko jog ni serigne salih wama defar koko rek doyna na mo seug serigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo seug yawmal khiyam
seigne salu touré bu thiès men mom rek doyna seigne cheikh salu mbacké ne mosa doyna ko référence dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yow ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré bu nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lol day du won jëfi cheikh sali du won jëfi cheikh sali de gañu ñinga xamni dañuy tudd wo serigne sali bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am baykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj ba nuppi di tudde wo cheikh salih mbacke ma netti len ben xess rek cheikh salih mbacke ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xamni da takkon cienu baat ba nuppi fatte ko ci baat bi seigne salih mbacke bimu seené cienu gi ci baatu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xamni mo tak cienne di aksi ci mom bim souké bëkk ko jox loxo cheikh salih mbacke dañu nik ci cienne gi bif ko cienne gi dag waji ni ko xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari amota wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari amota ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot bulul da nga xoti sharia cheikh salih mbacke bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu tedd wa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonuppi di defare lolo taxone bim ñewé mu ni jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ñaw waw amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won ci daari cheikh salih mbacke way mané seigne salih touré bu thiès li cheikh salih mbacke def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo daraje mënta wessu nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geuleri istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbacke cheikh salih mbacke def nako ci cheikh salih touré bu thiès istiqama sun serigne salih touré bu thiès budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama kon bu ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la seigne touba defoon ci mag ña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne salih ma defarit man da koy weddi duma nangude seigne salih mom ñim defar ñepp ñing ci istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem bo njaay nekk ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn seigne salih rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay menum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khash moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xamne duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham baytin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waye waladul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba ni na dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li baye bi lay don faqat jeexna li fi baye bi don baye dal mo koy don fekkene baye bi baye ni fi ay talibe donte mom xamul lum reere bi xamul dara ci yalla
amul jann ak wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek teele bi fi bay bi bayyi adde ja ñu dajale mom lañ koy jox mu ni ko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënd ko gas wal dawal bam jeex li mu jënd ko auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waladul jism mom li fi bay bi lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy donu halu bay bi maqamam bay bi ak mbotum bayu ruham bobu mokay don ak secret ba donte bay bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum bayu ruh bi lepp lay don mbotum baye rubim bu ko def bu la yalla defulul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi do te yalla def nako ba nupi rabbul sitwa jalla seigne salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi garat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambale ci yonenti ba ngay ñew ci wali wi mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen doomi deret yi donuñu len donuñu seen batine bo demé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh madi tidiani ba ngay ñew ci cheikh abou hasan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa doomi deret donut mbot ma nga yoron sa doomi ru moko don ci yow sa doomi ru moko don ci yow ñoo ñuma lim ñepp amu ci kenn ku doomi deratam don kenn ku ci nek sa doomi ru mo don secret ba nga amone ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alal suñ borom la bu fi baye ko suñ borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret suñ borom mom du xol lool ndax suñ borom du parparlo mom day set kiko wara am kiko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax ñew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul kikoy don lu gannaawam newna ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg señ Touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudim al amala sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay doomi ru yo xamni man señ Touba fi ma teggon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surya day firi seut waye fi ci waxinu alquran firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci alquran surriyatan tayyiba joju seigne touba di wax seigne touba djublu ci seut yi de dedet domi ru yi la ci djublu surriyatan tayyiba domi ru la ci seigne touba djublu radiyallahu ta'ala anhu waye djublu ci seut yi de dedet bu don lola musibam amna seut bo xamni mom teniwul mustafa mbay sambu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi deret yi dedet manam seuti deret dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu motax muni wa ablana suryatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba dan defé lay defé nam dan rek serin musaka rahimahullah neena won mbolam li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako musa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum señ touba mi nako tim ni jant timé suuf salihum señ touba mi nako tim ni jant timé suuf lol de yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbake radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu señ touba dafa wolu señ am sotu jaxate
radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam ni lolu aada la te man señ touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñu wax Serigne Alsane Diakhaté momé moko yor diko jangal Al-Qur'an Al-Karim dina bi ko Serigne Touba dalalé bu nopi ñu xamé ni jang na Al-Qur'an ba waccit jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la redd do gudd ba jeggiko waye do gatt ba borom luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursalu li sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen ni bi señ touba di genn adina mu ngi tollu ci fukki at ak ñet 13 ans bobal rek la amagun ci at samay nop nga xamene ni amna fukki at ak ñet señ touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu señ touba dal di taxaw ci njabot gi ni señ touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli señ saliw yobbu ko suñu wax ci ndodi tem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tindeedi yobbu fa ben borom xam xam buñuy wax Mukhtar Dieng Guyar dañ Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu señ touba gi ak njabotu señ modou mustapha gi melni ci ahmadou gaynde fatma ñom ak señ bakki medina ñu fa nek ab dir wa juroom wi daldi fay ñew wa juroom wu jigen ñew waxtaan ak señ modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi day niko beggono yobbu mbakol ni waxtane ba djubo ca cheikh mudou mustapha mbacke djibal koko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam buñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi al qadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk buñu wax aynul mahdi ñu xamé ni Serigne Mor Khassoum Diakhaté momu way juroom wu jigen yobbu nako fa mom Cheikh Salim Mbacke Serigne Mor Khassoum Diakhaté diko jangal xam xam fala jangé Mukhtasarul Khalil biñ gëna xam ci réew mi muy Khalil fala ko jangé naka noni jangal nako lenn ci Arout jangal nako it lenn ci Bayan way and ak lolu xam ngeen ni wajuramu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor saasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit saw amit saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbacké nim maîtriser won juhraf nga xamne bu togon fi dila wax amerique ni mel da nga nan ki xana amerique la juddo yaro fa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la don wax france ni mel manam bu jele juhraf bi manam carte géographie bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yaro bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab yi sax nañi mel bi nga xamne wa juramu jigen andil nako amit saw momule serigne amit saw mu diko jangal xam xamu juhraf mi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni señ touba ngeen won sun borom ko yaral njabotam gina biñu defé ci ñom liñu def ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mokay def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi sitwa jalla
waye nak laysa ka tarbiyatil hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundak faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halal qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga defar seeni mbir ci luddul ñi laxas ño xamni gennu senegal te ño upp ñepp xam xam gennu senegal de te ño upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ño upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca universite ya gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan acham mara de tali musuñu ko def an qis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé deg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba juñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la daglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musuñu xotti sharia lu tol ni deew we lutax seigne touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow sun borom neena ci al-qur'an man ya'dillahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا من نمي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ ساليو مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا با ني لا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خمغي ني دوم ادمي يي نييو سي ولي بي ñaar لا نيو با نيت كين كي alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ab waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam ñi wax ni ibnu atayilah indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna bati nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lila taxa juk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxa juk ding ko am
borom alal jiit mu xamal ko ni ko lela taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom Cheikh Salium Mbacke ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak Seigne Touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu Seigne Touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele Seigne Modou Mustapha mi nga xamni mo jëk wootu Seigne Touba ba am ngeureumam liggeyel Cheikh Mahamoudoul Fadal ba am ngeureumam liggeyel Cheikh Abdul Ahad Mbacke rawatina ba am ngeureumam Cheikh Abdou Khadir Kassalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nek mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lool tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waaja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni bay ku wax li muni bay ku def li muni bay lolal rek muni bay muni way mom deful dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxoni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def liñu tudde islah jami yalla yi muni man laysal fata man yaqulu bani innal fata man yaqulu ha hanadha waya laysal fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen bay def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waya ñom defuñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yow amul kenn ko ma wax ni ya ko djubal xana adde djul la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yow sa baye lim def lepp jeffi bopam la waaw bopam rek la de sa baye lim def pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xamni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax nañaxi rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sahir benena asaway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñeel de wan laysal insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tudde feret moy say bagage bu fekke dang ko feret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi legi nak bo nekk ak ma samba mom muy feret ay bagage am yow ngay dajale sey bagage sofa ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci rew mo do fekk dara de dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw neena dal buma la don misal jifi jamni ne dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal wattal furmiye gëna neex te gëna bax
neena ñom ñatt kenn ku di ñew yor sab saaku kenn ki ni man dal li bu bëgg lay def moy damay sét yi gëna baax te gëna neex ma wittu ko di wit bu wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci sétante man bu fuusut bu baax ak bu baaxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay boole xob yeek yu fuus yeek yu baax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ko ne ba nga indi sab saaku bour bi dal len di boole tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sans bu jeexé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kérogué ci witton lu baax ah dana am ngañañ lu reere ci witton lu baax koko am sans yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha motax sayir bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko akum melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal maru hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salim mbake da bokk ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolem jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salim mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab wa sunna bu lepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salu ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogum mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayir bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu alfitana sayir bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw ni jak al-akhirah te xifu ñu nangotu ñoo xif ni jak al-akhirah rek wal batiku wuñ wañiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañu fi joge dem al-akhirah munita al-akhirah keur gudul jeex la ba faawu guy sax la ba faawu muy lolo tax ñom biñu dikke ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nang mu nupp def lako tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jeufam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni kenn munu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih ila akhirih alquran neena amna ja allazeena amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi moram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana leen yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaané ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekkewon ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana leen yamale ak manu fekke wuko lolu mën ta am sun borom ni lolu du am muk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alul muttaqina kal fujar amna alul muttaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale euleuk kima ragalon ba bayyi lima tere top samay ndigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayiwut limay tere topul samay ndigal tontu la moy kala mandu fekkewuko de tontu la moy kala mandu fekkewuko ci top sa ndigal bayyi say tere sun borom ni munuma ko yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol mën ta am
duma len yamale mukk duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekkenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yame ak yafus motax suñu borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwa al-asil khafur man yalla bu ngeen gisse ma bind dund bind de dama leena beugé li ñi tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natulen xol ba xam kan ñoci top samay ndigal baye samay tara bu yowmal xiyamé ma fayé leen aljana

bala xalmada ni ngay ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar dana tok ba yag rek mu set set bo ci jeess ci xol ko ba yag mu ni tay bul won ak de tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsan amalan leblukum ayyukum ahsan amalan amay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañ dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi neena inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yuhibbu ma al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itte yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga cheikhlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itte wo naan bo maré ba mar xoñ joj inna la atahala yuhibbu ma al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarimul akhlaq yi borom itte yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yermane nek ci lu naccio dik bo xamni señ touba amul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihil batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihil batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sadatul muhammadi bu nan señ touba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ touba mom amul morom kene yonentou ko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ touba digle bayiwo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walaf njaay defal do wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walaf njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamni xolatako man nga wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps neena moy jangal jigen ñi nekk ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër neena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna doom ju sokk bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamoo luy sey naan yaay jangal sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limuy wax lu soofel sunu mag ñi rek limuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali sun tay wut loolu yow dal lila yalla sant man nga jane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuka ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogok ñom l'islam waxul ko fen dogok ñom fenn la la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salim mbacké nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itte ji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla ni ma tim xam na ni khutba bo may wax tamay defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne saliou mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma djub waxu djem ci sama auto genn goor daw dogalema ñu mën day sama doom ngi ni cheikh salim mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la

ko waxe de wallahi mune ha mune ma waye suma nuyo rek dama rombu ci buntu keur bi suma nuyo dama rombu ci buntu keur bi wax may bari yu ko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fi ni def fi ma don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc keur diiw bu ngeen démé laccel len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñoko wolé mu ñew fekk ma ci tratoual bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dañu ko man day dama ñew ngir waxan waxtaan ak yow ak layante ak yow biir ndax alquran yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waaw manako dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake manako dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bonu fi ma door la wax muni man nangul nala manako sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waaw manako serigne saliou mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waaw manako sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko rombu ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal ko mu dal ni bërit ñima giñ na ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex da di yëkëti mbusu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwel sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomako gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbake da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangulena top ci ñom nangulena liggéeyal nangulena soofu Seigne Touba mi nga xamni moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci soofam rek te ñun ñepp moy suñu référence Seigne Saliou Mbake mi waxuma la Seigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni Seigne Saliou Mbake ni mako xame bari na ko jaar xel kom te xamiw ko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna Seigne Mou di waxtaan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtaané ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni Seigne Touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'idil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj Seigne Saliou Mbake non la melone Cheikh Saliou Mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey Touba rek nim ko yokalé Seigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci dara lul yalla rek wahbud rabbaka ata ya'tikal yaqin rek mu wutu Seigne Touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khasside yi nak khasside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wutal len lim bu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khasside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khasside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax Seigne Touba bi mu nekké darul manan té Touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga
kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni tubab bobu le mbaxan jipsina bereb ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la señ Touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñu wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul as'an qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salim mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ca mbolem lu seigne touba di ñaan ci bir khasside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi te yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu deloti ndokel len ci ñu len ko ndokalé won ci atum julit ñal modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngeen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena abdul ajma di alkhamis nima fin de année bi lu la ci gëna neex mané ko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mané ha mané waw mané ko magluk señ mor jaara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar señ mor jaara bim ñewé daf manen jabb loxo nima yang fi bëgg señ touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko jox ko ko hadiya mané ko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg señ touba mané kuñ wax ahmadou bass momako waxal munuma legi nak lula gëna nakari ci admi mané ko japp giñ japp serigne dara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakari ci admi mom lolu ma gëna nakari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñing nuyu ku ci melni mohammed diallo xam ngeen ko di wol rew dara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse am ngeen ni khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé ñam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne musa ba ali salatu wassalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ndariñ yim ko jural muy manifesté wu lol tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye mu ngi feulé ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñing ko ci ndokkel diko ci gëreem moy ki nga xane sax at mu ne bu ñew dana indalel daara ji café ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñibisi na Sénégal barki dem rek ñew na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jalla bu rafet bu ngeen gisee ma sol jalla bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewagu ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit ni nañ ko fofu ci Amérique soxna mam bu sa ñass bi ñu fofu ci Italie ni nañ ko soxna mburi ka gey suñu jigen ba dekk fele ci Louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu Amérique mok señ Cheikh Mbake ñom ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolo ngi leg leg émission bi rek day tolo mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne Hadi Diouf nek fi ci suñu wet fi le kërëm nek waye mu nga fele ci Amérique waye kërëm nga fi ci wetu daara ji
mor mbeng mom tamit seigne mor mbeng ak rakam di nek fi dakar momi ndeysan ren bim ñibisé senegal ñewna ba fi ci dara ji seigne ibrahima ndjay mom tamit xatte wuñu ko ñi ngi koy nuyu ibrahima khalil mom cyan la ci radio bi ñi ngi koy nuyu ku ci melni seigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndeysan di nit ku bax kërëma ngi fi ci mbacké waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yéer yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéré da rafet bu ma rus ko sal yalla xamna ko wa mbassé yu ris yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jissah yalla la yalla fayit def ko ci sa téré jëf tu melni serigne cheikh jonne mu nga fele ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ñay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deggul diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko degglu kan nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillahi kenn du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaare lañ ci seen kemtu lay katan ñen nat ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran lolu taxone mani man dana samp daari alquran ligeyel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala lolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonena man daw ni da am juma jumi te xer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñukoy ñaan yalla bu baax inshallah su ko defé kon señ moodu ñi ngi wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi sanida wa sallallahu ala muhammad

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sunu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayunu mu am fi ak yéen ab jataay waaw ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sunu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sunu borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu walaa saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sunu borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sunu borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadarallahu ala saman bu yeggee foofu suñu borom rabistoo jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nangu dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawa allahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawarañ wax lasa xam ngeen ni sawarañ wax lasa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barap sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barap sangam wala bokko ci tariqa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa joxani dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñing koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi ah waaw lutax nga ni ndax seigne diou sang wax ko wala wa dekk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran lo dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tudd yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geud yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu muni dañuy dem ba seen xol dand muni xam nga luko dand muna muni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jass ji wagnou ko mom dagatal non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yu balé ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xol bu wajjo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connection rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yépp lu mi sétane dara luy dolli dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy donni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñeen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmizi wa ahmad rawahu tirmizi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joye ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba daanaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe bi dako waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko net li cheikh mamadou leng djub adaga ni diñu ko net li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wo mu leen di waxtana taxona buñ fu massaane joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak no nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagne ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoñ ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoñ dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydur rahman rahna ca mimiya neena al xalbu minniya
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تود رينو مني يالا ميغا خاني موي بروم يرمنده di aja xam ji moma ko xamal al khalb sallim sun borom jinjina ko sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma la xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi fi man li am solo fi fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb sallim innale al qalb al mu'min en tuwani yalla defal nama al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la yi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy kudul julli dañ koy faral di wax reynu bobu budé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé lëru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu resut ba jeex da ngay nemi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemi ko ci sa bop bëgg ñelaw da ngay nemi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñiko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu lu al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ron mi waxtu amé al khalb sallim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalb sallim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug muna ñi fo leen fekk amna ay signe yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fekk idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo dé waxtane yalla du tok du taxaw bo dé waxtane yalla xelam day reer bo dé waxtane yalla dootu mëna lek dootu mëna naan bo dé waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhukira allah wajilat qulubuhum jim khol di teftefi mun rawati nak wa idha tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan mun rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa idha tuliyat alayhim ayatuhu muni sadadum imanan muni sa bo inde proof nak sen ngeum day gëna dolli sen yaakar day gëna deugël muni way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay sen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy sen wëru way fo len fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni ni ko gaay faral di defé ni ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor munu joxe addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ñoo xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yépp seen dundu yépp ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali ma doon wax kon du diine lo xamni bi ma koy wax jang na alquran fa ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu budul diine kon luy diine waye nama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufle rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal lañ ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salamine bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat nu ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax alladhina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu dox yalla lam ci moom ca lañuy yam dedet way ma rasulna min fiqoon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yanantam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu ne waw mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy ga ñooñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki dëng wax ak ki jup légui nak bo dé wax lolu yow ka jubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolé lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yarantibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yarantibi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yarantibi bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni ñu ne mu ne ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xet man yonentibi sallallahu alaihi wasallam lan moy seen xiram ñuna mune moy xaaliss yonentibi ko wax de sallallahu alaihi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam moko wax neena sama xet bi muna mune alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daan nga ni wenen ma atalla al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba di lan huñena ku bëgg noppulu defal li man defal ni niti tasawuf yi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf yi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mu na mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubam amul woni poche mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi
manam mune ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fu nek ñoy am ci man no saw yeen dinar ay nimil madar lema wu tasawufit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarl tagat am nañ ngor bu tolni leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal lako yalla lo leen dox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashib bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabarak wa taala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci buntu boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasa ji ci aaya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam ba meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomolam wi ma def suma demé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam naani limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ca moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskaatin fi a misbaawul misbaaw lu tax fii su jaajatin su jaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ne biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañi yàññi ba pusu sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaa ñi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi muslian fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax sëñ tubaa nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi muslian fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy da mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu

romb seigne basirou mbake xel ko muy arita taxi mané aduna tasna ki wa daire yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam seigne touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di len romb legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diga waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani sama ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt ci sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimun fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ca bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé boxum aw jooni wala aw ñaari jooni boxum ko ñi la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañ ak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxut deug dara la ci xam nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xam na ni bëreb bi ku ni li nga fi jaar ñu tuba neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la lama wax tassu nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla gaay ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yaa ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro
mu nek lu officiel luñu xam ni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la judduwale mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangou ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom benn yoyu bonu pe nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege placeam bonu pe nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seen bakkan yalla ni leen bis niki tay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem o ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent be ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolou moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataayi fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngane bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadarullah wala sam mu ni lay leng ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégo won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeuratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyamé yalla def luko neex ñu ne ko deet omar mbir mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الشاشري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري مام تود غانيو ني له الى اخره نيو ني نيو ني جيك سوس
yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral leen ak seen borom texel leen texe goo xam ne nii texe di dul ca topp loolu di rogalaat dugg ci sunu réew mii di Serigne Touba Serigne Touba it jóg dox doxin woo xam ne ci tasawuf ak leeral goo xam ne ba tey ñeew na ko ci def ndax ulamaaw tasawuf jëkk yële sax ñoom am na ci ñoom ñoo xam ne nii dañ ñoo taqawoon rek jaamu seen borom def li ñuy tudde tawakul bàyyi lépp jëm ci yàlla ñu leen yéen sax noonu ngeen di dox sax baax na waaye nag bu fekkoon te ñëpp mel nañu yéen kon adduna bi day fayit kon dara dut fi nekk ñu ni kon lan mooy dëgg-dëgg tasawuf mu ni tasawuf daal mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla mooy al amal wal ibada wala boog al xidmatu wal ibada tasawuf dëgg-dëgg-dëgg mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla waaye bu fekkee da ngaa fiituwoo jaamu yàlla dong fas sa say loxo bu ñëpp meleen yow léegi adduna bi ràpp te suñu borom bëggul adduna ràpp kon nitu tasawuf day boole liggéey ak jaamu yàlla loolu nag ñi ngi ko njëkk xamee ci Serigne Touba pratique boobu le ndax ulamaaw tasawuf jëkk yi ñoom dañoo toppoon benn côté bi rek mooy wakkilu ci seen borom rek bàyyi ak seen borom ak seen bopp rek leen suñu borom wërsëgal baax na waaye nag lu ñu faste xaaj ak morom ja dañuy ne dan na seen borom rek rabbi su jàlla Serigne Touba moom bi mu ñëwee mu ni déedéet dëgg-dëgg tasawuf mooy jàng ba xam boo xamee ba nuppi nga jëfe li nga xam loolu mooy liggéey ak jaamu yàlla mu ni wal aasilu suufi wa aamilun aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamil radiallahu taala anhu wal aamilu suwa mu ni wal aasilu suufi wa aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamil loolu la Serigne Touba nee na dëgg-dëggi sufyanke dëgg-dëggi nitu tasawuf mooy koo xam ne nii day xam xàmmee ginnaaw bu mu xamee ba nuppi nag mu fas yéene jëfeli mu xam lépp waaye xam ba xam jeex ba nuppi ñëw corosé le bras li nga xam fasoo ci yéene jëfe dara yow daal yaa ngi toog ci sa ruq rek bu dir yànke yi woote conférence nga dem wuy ji leen boo leen wuy jee ñi nga xeesal ba weex meesu bay bañ ndax ne xamee wale nag madame Bouss ñoo madame Bouss ñoo niroo arfan bi arfi ah nga toog ci béréb boobu baas boobu bi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigéen ñi la war ñëpp lu xaram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong la ñuy wax jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom bàyyi fi loolu lépp naan leen say de sunaa Khadija ba Jibril ñëwee fekk yonent bi ca xunti ba mu ne ko wóob say de sunaa Khadija daa daw ñëw ci kër gi naan sammi loo nii ma foofu lu fa Khadija di wut Seydou Souna Khadija li soxna Diara ba nga xamante ni nii kay Serigne Mor Anta Sali nee na ko toggal ma sama añ bii mu daal di xar gaal ga waaw foofu soxna Diara lu mu fi wut doo wax ak madame Bouss mii nga xam ne nee na la ab julit la ba woole ci l'islam doo ko ne yow kat yaa ngi madame Bouss kenn mënu leen a xàmmee te waroo nuru madame Bouss madame Mohamed nga war a nuru sa mees mii dëgënut sa xeesal bii dafa arab lu yaraax lii nga sol dëgënut ab julit bu jigéen solam day jot fat yaatu foofu nga war a tàmbale doo ko wax maam Diara mu xar gaal di toog kafe foofu nga war a tàmbale door wax Khadija mu naan Mohamed sammi loo ni sa ba kañ moo tax duñ dem saa boo génnee ci mbedd mi taseeku jullit taseeku maam Diara boo ko xoolee dafa ni am madame Bouss la boo génnee ci mbedd mi dajeeg am maa Fawa Diwela boo ko xoolee dafa ni madame Sarkozy la ah ba noppi ngeen leen ni xam-xam ngeen leen di wax kenn mësutoo gis nitu tasawuf yi bi ñu ñëwee nag léegi ci ñu xott yoonu tasawuf jiilan baxdal jiil mooy génération par génération ba mu xëy ñëw ci suñu loxo noonu muy déplacé wu moom tasawuf génération par génération moo ko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tudde ko yoon wi nga xam ne yow moom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral laak sa borom ñu tudde ko ilmu tasawuf xam-xam bu sell
bu set ñi ni dedet tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni dedet ilmul akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ñoo bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wamat dimele ci yalla direct ñoo bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu que ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yennim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi doti gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ñang koy def te kat neñ ñuy wa daire makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tour yi de wuyut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyina rasulun min ummi yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yonni daf ma yonni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni demone bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alaihi wasallam wax ni inma bu'istu li utam makarim akhlaq waye moy li alquran wax ni wa lasi ba'ath bi ummiyina rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu ilm alkitab alhikma lolou mom la seigne touba di djundiat ci tokal bu kaw muni serigne si ñetti categorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti categorie la te ma djundiko legi serigne si seigne touba ni ñetti categorie rek lañ amutu ñentel muni amna ci categorie bo xamni ni mu yeggale ay talibim ci yalla nga xamne day pousse pass yegg yeggale lam tulahi muslim joji mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal inti warad yalla neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina mu ni ken mun la tay yegg mu ni waye nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci mu ni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do pousto pass joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de mu ni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique maamuy da ngay dugg ci wagawuy tak wu jëm amerique
mu yobbu la amri muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal and ak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moudi Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu melan non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggéey muy nak am nak ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moyé képp lay dem xam nga kay amna ñaari moyé moyé yeggalé la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moyé wu yeggalé la ci yalla ci kaw mu jox la tour yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moyé rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ci yaru kafa bi xel liko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafa lay xel li jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis ku wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxon beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako topi lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nekut yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax becc ki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day boole yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax leleegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba noppi yalla fekk nako ca dogal bi
man nako civil par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak ku way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak nitu sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ñoo xam dañu dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci boxam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej ji di fey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay dik ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xam dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaakhir kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wayaru ñu mu yeggalé la ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla way yegg ñu mu texel la tudoto texedi ba mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah ben bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mu ñu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu daldi bindi jinji ko ci souf lolou moy bin isara cheikh salim mbake danako def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bindi ci souf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bin isara batay day tekki moy mu jinji la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbay mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bimmako waxe bu nepp ak xal bimmako waxe wallahi wa rabbul kaaba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kero bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma ngi and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kero bi ma bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma ngi and ak mom moy sama sédé yor nga big mani waw mako net le histoire bu nopi muni beurek nima yor nga big mani waw muni ma bindal nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la man nak fimne dama
samp daara jo xamni dama bëgg di jàngale fi sabilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni kokki inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njegal yal nako yalla doli njegal te doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat yamuy nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon ngeen ab serigne dara mom bu daara ji jangé rek tutu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay seigne modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wutek daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ka xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amon ay dombu yi jigen waye comme dong yu jigen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara jigen ñooñu inshallah taala su ko defee man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene li barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ñeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matale ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne modou moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat benen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deug yaq alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban israël day nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan xéñ yalla defal leen ci langue bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya ban israël أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي واجيين بني إسرائيل خلاق لين جلو لين سين خلق سين برم فاتلك لين سين برم لم لين دفل كي تلعنغ أنعمت عليكم خيوال بنك دفل نلين كو يمو تساق دم نبا جن لين تي لب لينك كي كوسو نخ يونان تمو مسا يني تي ين لجار waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilasina amanu alyahuda sun borom neena nga suratul maida
bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mëna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëgg ko jabulisé wala talbisu alhaqq bil batil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahima fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatul mukarrama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yent yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi won ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lol de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam nok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ dan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bo be ca nek tay goor nga ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atulen mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamoté yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké aw ma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub té ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xarmi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lay wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digale ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañu dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamene lolou amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem bi nga xamene mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju ji niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil ñu dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ni ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim
légui xolal Habil motax bo démé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ñoo représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahoudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi Habil mi ma wax légui atteindre objectifum banéxu ba kanam tax no sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahoud ci kaw suuf Habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam Habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam Habil légui nak buñu rayé Habil momu sayyiduna Adam dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dédé ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko Cheikhsa xam ngeen Cheikhsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax Yunani ya luxa Yunani ak luxa Ibre yépp li nga xamni mom lay tek mom Cheikhsa néñu moy al-hibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla néñu Adama ko tuddé ok sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla muy Cheikhsa ñu ne ko lutax mu ni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax Cheikhsa ñew na tolanti Habil ma ñu rayon legi yon ci yalla Cheikhsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu wax bu ndike l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma ak diiné masiha règlement biñu teural mu na mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mu né gis nga ñëlé dañoo exacerber moy diiné al yahoudiya dañoo exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa woyef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari'am bi yonntu yalla ki isa dañi yow seigne modou mbay cham bo dajek nor xujje ci medd ni mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow modou mbay cham bo génné ci medd ni dajek nor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla Cheikhsa atteindre waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina Cheikhsa histoire bu gudd la buma ko topé meuna yag waye dama ni Israël dal ndimbité ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax Amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yaw jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla na yalla ar len
dello len sen sufu simam dal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy israël mu delu gannaaw yalla man nako ah julit bi mom mun lu ñaan rek tax addua silawul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bok yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi te bi wéru koor bi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa dakar lamuy tuuti tuuti ak covid 19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni wax na ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako té ñi may wax dé kenn ku ci doom né ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom né ci daara ji amu ci da nak mëna wax sax ni ci doom né ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nekk ni indil doom ay yéré da naka ñi ñëpp kenn ku ci doom né ci daara ji amu ci kon nak wax dëgg amel nañ leen cant amel leen ñukël ah ñi seen doom né ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jutul seen gënaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne modou cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yuna danaka fatina man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi afrique di sidi ila akhirihi way ala kulli hal yalla mum umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer bu deewu nek serigne kossofal kasalika nako nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu mani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax veuf la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñné ba biñu nane suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man la miskuri nas la yaskuri allah wul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi mi ne gënaaw suba la kori fu ni dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujj ma décider ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amul te xay cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonne na la am xar ma nga garage darul moti demal jeliko ma wowat ki ma waral ne wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ng ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang mané ko wallahi du lolu gem xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari muna mané ko waye li mo bu la nexé ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar mi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé seigne modou mbay cham diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko déglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini yi ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima démé ci magalo mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal seigne bi ñom dañu yaakaar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu bi sa radio bi rek lañuy déglu ñun gudeek beccëk
mel len radio bi nak mbokk mu bax mu wax seigne modou mbaye cham moko ubbi tudde mako ñu tudde ko radio seigne mustapha mbaye sam ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gërem nañ len sant nañ len amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na mustapha mbaye sam dal niko wa bitim rew xame ak niko wa senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xamnañu ko xana li fi nek ay moy la ci dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxasu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu wam ni man da am alal juma don ni won ci sama bay bari wu sax waye nak bama nekké ci rewma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëw yobbu ko darim safa bay sam barki dem la fi ñew indi ko lu wara toll ci sanangam min maneko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nek sa dakhatul jaar ya mu ni alhamdulillah rabbil alamin mu nga dekk fele ci fuñu wax keur ma fal fatina trouwa waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni kepp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaar la ko ci saylu ko bul mako jox sétal kenen deug la nak do forcer ci ma tuddu ko waye fo tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla waw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bima koy bimay jokk ak modou mbaye cham rek bo ma nga dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme la ma jikko jox ima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaahi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man mustapha mbaye sam ko xaar ci man manan la mënuma ñak nangam ah kon di nga xadi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ko dul yalla rabbi situwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq di leen ñaanal di sakku ci ñeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi bat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem ñu leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci ñeen di wax ni alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

rek yonentou sallallahu alaihi wasallam xamalé nafiqi musayfun mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka qala ma tadhkurun qala naskuru sa'a qala ali sallallahu alaihi wasallam innaha lam taqum ata taraw qablaha hasrata ayat fasakar dina husayf neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan be yag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam set ni jallu ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane matu bakkulun wa lan ngeen di waxtane dina husayf neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yaronte sallallahu alaihi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi mbadu moy sahar so su yonent bi don wax ndax sallallahu alayhi wasallam sahar so su bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu sahar so su bu ñewé budé ci julit ni ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab bi tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ni budé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkar su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam ben way buñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw ñu fu mu toll mi nga xalaat mbirum dajjal wax biko yenenbi bi sallallahu biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digeunte penku ak sow ben jéggal koy def ni masih dajjal bu dikke ame aljanam ame safaram ko nango top mu dugal la ci aljanam ko nango ko la top mu dugal la ci safaram yonent dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamene yonent bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad momu moy masih dajjal ba da nako rebb ci bir madid mu nawara ben bi sax rebb nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ñu ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yoot ibnu da ki masih dajjal mu ni ko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu maka jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu massa dajek masih momu ki sayyad

0: mbaam neena bis bu mané daj jit fofa bañ ni mel le genn fofu li nga xamni fi lañ leen quarante non xam leen ni bis di waji ñu ñin kulli adabi ni ñu gaawa ba melni yoroxlaan ñene ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw ba melni yoroxlaan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsidu na fi ard ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mangase yoy deg muy lak ak place yi lak dara lu ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul seen prix yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fu mu tangé day fi lak dal di tak talale tapis du fekke ci neeg nga ko def seen prix yoy day dal di tak legui ruy talale tapis bi nek bi ni jeppe tak ñu nan ken xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard seen telephone yi ngay jël roof ci courant ba yag nga deg mu ni mbaw melni bombu bu tak al mufsiduna fil ard al mufsiduna fil ard ak ñun leen al qur'an tudde de inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek yak rek mu xolé virus bi nga xamni mo dagal jamono kep neenañ fofu la jëkë démarré ci manan yalla guti moy duhan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xamni neena bu ñëwé day japp ab bilit mu sukam moy xoj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu ci nafiq ba nonu ah mbaa du fofu lañ toll la alquran di jinj sahar susu borom neena fartaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bagn nako basaru sax dukhan lako tudde moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gise alquran lu bind ci titeuram rek bo dugge ci bir fek ko fa par rapport ak journalist yi ñom titeul biñ lay jox bo demé do fek dara titeur biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam mu wër ko ni yow bu won ak li nga titéré ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga titéré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touché sentiment bu fekkone nak bi nga touché sentiment lim ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskel fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir sik bobu ba nopi du ta fekk dara waye da nga sacc alalam te alcorane neena waylun lil muttafifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adama yi waylun lil muttafifina yow ni nga jotté format vidéo bi partager ko non rek bu fekke vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg diglu mom faawu dinañ ko diglu te do ci am bakkar te di nga gagner say vie ay nak
1: ma muskel fi du am problème waye nak ñoom da ngay pousser sentiment
0: kawar garawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé wala ko wax sacc la ko lu ko wax sacc la ndax alcorane ko wax waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin alcorane la sun borom ni fartaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhanin mubin fartaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhanin mubin sahar soos nga xamni bu ñewé day daj top jamono sahar soos nga xamni bu ñewé day daj top jamono ko karage dana mur dom adamay bir ak bitti ya khsanasa hadha hasabun alim rabbana aksif anna rabbana aksif anna alhasaba wa kama khala tabarak wa taala fi kitabil mubin muni mu karage da nga gis mur dom adamay mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام في الفن سرين مود مباي سام. بك أوديتوري راديو خصيد أونلاين، دلو سنين من أنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى مباي سام دلين كدفل ديماس دينك. Ina bi sante yalla julli ci Musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeglu ci dimanche bi wessu li tax deglu nu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tomb bu ñi tuddé al amradul khulub, moy li ñi tuddé cancer de foie. Mu nekkon ñetti, manam wara nek fukki tawat, fukki maladi, fukki febar, fukki jangoro yo xamni doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko aljana la khadrallahu lasman. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko nofla yu bammel. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba. Da xam ngeen ni xol bu gumba Seigne Touba neena dekk wayam du fenn fidul safara la qadarallahu wala samam. Motax mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama. Amna sawara ñu wax lasa safara wu di wax sun mom nga xam ni mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yi gumba yi ëlëk wal yas billah. Te jangoro yi ni waxtaane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yobbu nit barab bobu. Lu ko waral moy jangoro ji daf koy indil ay microbe, xéti microbe yi nga xamni yépp day tax nit ki fébar. Kalla bal rana ala khulubi ma kanu yaksibun, joju alquran di wax. Jangoro yi nak ba ci jitu won moy fen jew reuy añaan rambaaj mo melni sun tom bu bujji biñ doon waxtane dimanche bele ci gannaaw mo doon annamima muy rambaaj. Jangoro bobu lañ doon waxtane jangoro bu ñu tuddé rambaaj. Jangoro biñ bëgg waxtane tay muy jangoro cancer de foie, moy jangoro bi ñu tuddé al ujbu moy lan? Moy naw jëf. Da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf, ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal khiyam nga dikke yalla ci neen, do yobbu dara ci tuyaba, dara do fa am dara ci yool, mom naw jëf. Al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju baax. Ni safara di def kriñ non la naw jëf di def jëf ju baax. Al ujbu kon al ujbu febar la ci febar yi ñu tuddé al amradul qulub, bu la neex nga ne al amradul qalb, bu la neex nga ne crise de foie ki cancer de foie. Al qur'an ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way, ndax mom da bok ci xéeti liñu tuddé shirku bokale yalla. Naw jëf da bok ci bokale yalla. Ulama wa tasawuf neena ñu naw jëf da bok ci bokale yalla.
xeyna mom la wolof di wax jimaamu jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratu baqara yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci burul won ak man bil manni wal adha al man moy li wolof di tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak mana bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci ling koy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon suturam sosu mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewale lay yaangi wagniko tok ci tele ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal mako mako mako mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mu ne am mo mbubam mi musal diiw ko ko jox di am mo wata bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé bu nupi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lol la yonent wax mom waxtu wuy wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam ni man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fakhasul te daw leko dedet yalla ko dogal lol mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dali ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadduna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsanun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañuy tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu ba nopi nga xamni woor na le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kettat saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqu man nan doto ca tek sa lamiñ mukk ni ma tax mako def juma ay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jirun ñuy tit jirun ñi ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm jirun ñuy tit jirun ñi ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñu defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxone ñu doon def yalla rek taxone ñu misal na leen ko bataay ci benn waliw bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci benn bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu wat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jitt ji fett ko nu wiccax loxom jappaat jitt ji fett ko jitt ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni cias genné ko tek ko ne dal di dem tele bim bim andal ni ko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xet li mudila lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu xass la
defal ko du temu ngagn la lolou bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yewet li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yawmal khiyam jirul ñuy ki jirul ñi ragal adinaay seen dekk way adinaay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yatbawha 'athan wallahu ghaniyul 'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet paral bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yatbawha 'athan bonu pe sawla min top ca buru won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj kay mako jox walay buru won ak man away ni rek lañu def ñom duñu liggey rek te ku liggey ñu sonal la sun borom ni sa kaddu yoyu nga toftal ci buru won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën waye jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bim ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu bañ xam lu ko fi indi le mën nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lo nuy ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ng koy jëkkal lore moy bokay jox ul yeek yow nga jox ko mais amé waye dedet dang koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko bu dé sa dom sax gëraw waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw sa soxna tambalé xamni mor xudé mi fi ñew wala yibra dégen lo mi fi ñew lum yobbu kërëm mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekké ni mëno ko sutural boko joxé bañun ko jox dara ko gën te sutural ko bañun ko jox dara te sutural ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yatbawu 'adhan wallahu sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom na ni wallahu ghaniyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal budu won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji di yow nti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yonent yalla la won dafa tabe won tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim alayhi salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu sowu dox kilomètre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajé ak ab yahoud bu gëmul yalla mu ni ko ay no añi mu top ci mom bu ñëwé ci kër gi suku wara añ yahoud bi def seen signe yu ñuy def moy bala ñoo lek bala ñuy dugg ci dara seen signe yu ñuy def yahoud bi daal di koy def ibrahim ni ko jugal man yéfer du lek sama ñam yéfer bi daal di yëlëb loxom juk bu ne teul buntu kër ibrahima jibril ni cëpp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahoud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam bi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jant so ngay yahoud bi di yow ibrahima sampu xilam alayhi salatu wassalam dal di daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem nga añ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur naam añ dal téré sa keur kay dootuma fu dëgg sama tang mu niko ay dimbali ma rek diko saraxu ngeen balma nak dama xawa soc fan yi bat bi xawa am tuti ki
diko saraxu ba mujjii yahud bi and ak mom ñew bi ñewé sukk añ ba sour ñu añé ba nuppi ibrahima ne ko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne na la dabi ak fo mané ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji mo baxé ni mu ne waaw mu ne ko bis ni ki tay gëm na sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bañ ko jox dara sutura al ko te bañ ko jox dara mo gën jox ko bunupi lor ko bolé ci lor ko bolé ci moy jox ko bunupi wer ko luko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyuhallazina amanu la tabtulu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamni nang ngeen dogalu yalla na muni rik way ma ngi leen di denk bu leen jëfë ti jëf ju baax ba nopp wañi ku kos almet tek ca defar sa kër bam jekk nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu leen ko def yen ñi gëm yalla te wolu ko ni wa lolu ku koy def muni ku koy def day yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser bamuy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bis penc ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yalla gëmul bis penc bu gëmul yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamni limuy

nga gis gaay bala ñoo maye camara yi tak gaay bala ñoo baatare rek camara yi tak waye am mustafa may sa mulu mu ci daaram bimul keur kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko ah lolu gaay yi duñ ko def de gaay yi duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ni xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba waaw wala jumaaje wala ñu soga commencé baatare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu deugar la te limuy def yalla rek tax waye joxe gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis sa bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sëkk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombut waxtu wo xamene yaangi fegg sa deun nan manam sun borom neena fala tusbu anfusukum wa ahlam biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimaamu fala tusbu anfusukum bu len fi jimaamu bu len fi fegg deun bu len wanane may waja man yalla xamna waja wa ahlam biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolou ma nga suratu najmi ma nga suratu najmi kon nak al udbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom nim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la ëlëk yowmal khiyam lolou nga kos al metek ci bo demé do fekk dara lol nak ku ko meuna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko safara kep ko xamne xam nako ci sa xol nga fexé ko safara safara gi ngoy safara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxe won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimaamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew mo yenenou sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko ne ko ya sayyidul bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wasalam mu delu togat ba yag muni la tufadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tecc ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yaron tou sallallahu alayhi wasallam nan bu len ma jël tecc ma ci kawam dima gënalé ak mom yaron tou sallallahu alayhi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu nettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin motax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mag da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe laf am yep gën jaagaawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe laf am yep gën jaagaawi nu nawin ñom ñaar ñu ni rek té dassé ci kaw digg jawu ji kenn ki ni morom ji ki joggé ci kaw ni ko wayo fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joggé ci suuf ñu ni ko fo jëm mu ni yalla mo wo ci kaw neena yowmal khiyam luma gaawa dekki dana fekk yent yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras
lolou yep mu don netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way taxna nak sahaba yi seen bop ubu

andi. Waaw, kon ndax li ñuy wax naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xayru xalqillahi, moom mooy sayidil bariya, ndax loolu da du dëgg? Ñu ne ko waa yow ndax da ngaa gënul ci mbindee fi yow ki yàlla yónni? Ah, léegi nag wax jot na, faaw mu tontu, te muy tontu dëgg rek lay tontu. Loolu nag tax mu ni sëmm ab diir daal ni ahakay annaa sayidi wala di aadama wala faqra, may sangub doom aadama yépp waaye demuwuma nag, tiitaruwuma nag, jimaamuwuma nag. Annaa sayidi wala di aadama wala faqra, may sangub doom aadama yépp waaye tiitaruwuma, demuwuma. Mu ne yowmal xiyaam man la sama bàmmeel di jëkk a xar, may jëkk a jóg faxasu wuti béréb bi suñ borom ba tabaraka wa taala. Yowmal xiyaam yonent yépp ci sama ron keppaaru parisol bi lañuy toog mbaa naaj yu ray leen. Booba wax daa jot rek mu wax, waaye gis nga ko wanuwut, jéemut a jaay affaire, waaye wax a jot rek mu wax. Bu fekkee ni waa ji li muy def wax a jot rek mu di ko wax ngir leeralal ko nit ñi, loolu amul muskila, bokkut ak ujbu, bokkut ak naw jëf. Naw jëf mooy li ngay wax wala li ngay def nga di ko def ngir nit ñi, wane ni man maa ko man, buri won ak man, buri won ak man. Moo tax alquran ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam qul i'malu fa sayara allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturduna ila alimi alqaybi wassahada fayunabbihukum bima kuntum ta'malun, ma nga suratu tawba. Yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal ma nit ñi ne leen i'malu, nañ def lu baax rek sànni ci mbooy gi, i'malu, nañ def lu baax rek sànni ci mbooy gi, i'malu. Li ngay def ca daara ja, li ngay def ca jumaa ja, la ngay gasal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gas trawo ya, ihmalu. Sun borom nee na fasa yara allahu, man yàlla mi nga xam ne maay alimul xeyb bi wa sahaada, maa ngi ci teg saa bët gis naa la, wa rasulu sama yonant bi gis na la, wal mu'minun julit ñi ko gisit gis nañ ko, danañu ko seede ëllëg ci kanamu yàlla. Yàlla ni ak lu mën a xew, ak lu mën a xew, wa saturuduna ila alimil xeyb wa sahaada, bis dana ñëw yéen ñëpp ngeen fanaan si fii fi man. Bu keroogee nag fa yu nabbihukum bima kuntum ta'malun, kenn ku ne la nga defoon man la kaay mi ngi nii, kenn ku ne man la nga doon def ci lu baax mi ngi nii, la nga doon def ci safaan mi ngi nii, fa yu nabbihukum bima kuntum ta'malun. Yàlla ni jëf leen rek bisa ngi ñëw, ku ne di nga xam li nga defoon, ku ne di nga xam li nga defoon te yàlla tax. Bisa ngi ñëw kenn ku ne di nga xam li nga defoon te yàlla rek tax. Xuma nag li nga defoon ngir ku la tudd, li nga defoon ngir ku ko wax, li nga defoon ngir loolu moom xujbu la, naw jëf la, ngistal la, day yàq jëf. La qadarallahu wala saban, day yàq jëf, day yàq jëf. Kon naw jëf dañ lañ ci yàlla musal, lépp lu ñuy jëf yàlla na yàlla rek tax tabaraka wa taala. Cheikh Ahmed Bamba nee na dëgg-dëgg naw jëf du lenn lu dul wane sa bopp, te wane gi jubluwoo ci lu dul bëgg nit ñi, tagg la rek ak yëkkati la rek ak fonk la rek. Ràcc jëme ci sa kanam, wala fi Njaay nee na ku ràcc jëme ci sa kanam mu dëll, bokkut ak loo xam ni boo koy wax danga koy wax ngir yàlla, ngir leeralal ay nit yu lënt bokkuñu. Moo tax mu ni moom Sëñ Touba haqiqatul ubbi, dëgg-dëgg naw jëf, ñu ne ko mooy lan? Mu ni maylu ila nafsi ma istidami la xaali nisyaanika sal anami in balma in balma. Mu ni dawaawuhu ilmuka annal amala li maliki l anami jalla wa ala. Imam Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu nee na dëgg-dëgg naw jëf mooy nit koo xam ni day joyal mbir yi jëme ci boppam, ràcc jëme kanamam, ni buri won ak man dara du baax, buri won ak man dara du baax. Nee na ànd ak loola sax ba mu koy wax nag ma istisdaami, ba ngay ngand ngandalu ak a màgg-màgg loo ko rëy-rëylu. Mu ni waaw xanaa yow da ngaa fàtte yàlla mi nga xam ni moo la bind te moom la, moo tax ngay wax sa lii? Da ngaa fàtte yàlla mi la bind te moom la xanaa? Yàlla mi borom bindee fi moom nga fàtte de, moo tax ngay jimaamu, moo tax ngay fëgg dënn? Bu dee li nga doon jëf
loxo ye ko doon def kula jox loxo yi sidi ji ko budé alal la kula jox alal ji budé wiru yaram kula ko jox budé dund gi kula ko jox muna kon xam nga ni jëfo de yalla jëf yow do ci dara yow wasita dong nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci majalis bi dina koy faral di wax dong yi mani len mi ngi melni ma ak ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa rombu ab tol ñu bayiko bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meena bay waay way mbay mu rafet mi way gop bi mo meena bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gop bi mo meena bay gop bi mom wasita dong la diful dara la diful borom gop bi yoron doole ji di beusa ka rofa ka ropi ñax mi di dag koko meena bay koko moy yalla moy borom gop bi dom adam ab gop la yalla ay borom gop bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gop bi bajantu nan ma meena bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meena bay lañu wara wax seigne touba nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie seigne touba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo ye ko jëf yalla la ko abal budé wiru yaram gi yalla la ko jox budé alal gi yalla la ko jox budé man gi yalla la ko jox muni kon yow do ci dara xam ngeen ni busul xel démé ci tarikh ci alcorane net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañé won julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alcorane daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñett dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu baye won ak seen bop ak seen borom waye xolé yawma unayni seen bari way ñetti junni yu toxal ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gañé yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def suñu borom ni ay ca bañu yegg ca waye fu mujj dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom julit ñi yawma unayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yawma unayni sun borom ni seen bari ga jeruñu len fa dara ñon man yalla dama setan ben xamni bari taxuta man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari de nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi siti wa jalla yalla neena man qualité rek ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi siti wa jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genné ci loxom suñu borom mom lu mu genné loxom dara di sufa lu neen lu yalla genné loxom dara di sufa dara té naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genné loxom ci sa xol yalla genné loxom ci sey jëf naw jëf day tax yalla genné loxom ci sa xol genné loxom ci sey jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mim jité taxna mu naw bopam dafa ni buru won ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni
participation bi mi def ci dara ji bu ko deful won dara ji dara du dox dara ji dara du dox wala yalla xam nako mas nay jangale ci ben école borom école bi am ben bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko munima défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal défar continuer sa am jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok munima man day jaaxal ngama mana munu man limay yor ci alal ni wa munu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waaw xam nga diiw mané waaw mu limal may borom xam xam yi bari fi ci Sénégal munu ma duñ fi jog yow muso ma di soxla lutax mané ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg leg mu yonne ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aajo yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aajo yalla lañ koy diis bo nu pe nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti ne nañ daana wax ni bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen te bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yakar ni sa yengu gi motax yalla may la kat bul yakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkon ni nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele kendulen eppele nakoy faral di misal sun borom tabaaraku ta'ala li kulli sayyin lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla ma nga fa tuddu abdul asis tuddu gi mu tuddu abdul asis fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul asis la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdou asid nga gis ko xani mohammed la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xame waye fekk ma nga tuddu abdou rasakh fasun borom lum laal mu barkel bu don tibbi di suuf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkkante ndax abdou rasakh la tuddu fasun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kaw suuf murtada la tuddu waye fasun borom mu tuddu fa abdou latif day bari yirmane ñewante jam ñi ba muy tu dana lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yëngu yi mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xëtt xëteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yeungu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko tek bopam dedet dogalu sun borom la sun borom neena ci alquran wala sina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayn al-mu'minin neena amna ci nit ñoo xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeyé ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jennit dong lañ am moy sa buñ xeyé tekkalé way gëm ñi tafriqan bayna al-mu'minin nuñ koy défé bokk na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu xam ngeen ni sababu nusulu aya bi aya ba ngi waccone ku ñi wax
aba amir arrahim aba amir arrahim moy wayjuru kuñ wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayidina bakari sadiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq amsala nafiq amsala amsala nafiq amsala nafiq la bo bakkar niko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga niko man dama gis ma toge ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam may tewlu magok sun borom ak sañ sañam bi bu mujj ma melni ma nga jakarlo ak aljana ak safara waye bu mu fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xale yi jaxaso jigen ni yoy dutuma ci gis dara motax ma am nafiq la Sayyidina Abakar Siddiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq ansala nafiq ansala yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ko tax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alayhi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkon ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi mu ni waye nak gënaaw mënu leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxon ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo borom manam serigne bu mat serigne nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji serigne bu mat serigne dana tax na doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amon tawati xol joge fa wër ila akhiri am sikki xol joge fa wër yonentou niko alayhi salatu wassalam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak na ngeen di bari nu ngeen di tok ak man bari len lu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyen war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala ni may wax bimu faato malaaka ya ko don sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko don sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jangi won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di rival tabax jakka ci wetu masjid quba ñu ñew ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jitté ñu fa ñaanal nu ba yonnentou sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni cëpp niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor rek ko taxa jog ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'ani biñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira daayira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay ni len daayira bi dal ni la mel doxul ni ni lañ mel ni nangam legi ñu nañ len ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu su daayira ñi ni daayira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe sunu isbu tasfiya ñi ni ñun ñoy daayira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daayira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatu amana fi jitu te da yore te tarantu ko djul lu liggeel seigne touba muna man xam nga lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina teqale muridi do ngeen ci djublu tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daaira
daayere bi num tudati won ko ma nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daayere bobu nga xani mo tabax hôpital jannatu bi ma mat la gul faw sey ni defena ñeneen rocc ko fa kerye benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina tekkale murid yi dong ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok kenn ku ngeen di liggeel lu ci jar tekkaliko daayira koskas mo fi jitu daayira koskas mo fi jitu yeen ñepp aladji mali ngeen di liggeel ngeen créé wat seneenu sun daayira ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di djiblo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yi bari yak sen daire yi bari yi muna muni tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen ginaaw yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yi bari intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét keneen way nabu ci yamu ci kula ci bamax nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba ne la dañu bëgg ñu sét keneen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci bamax ma jël waya ay di buri sara man kenn duma folli yow ginaaw daayira bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yoon am fa 6 mois delu ci ya len gëna rafet keur ñu commencé douter ba tax ñun la dañu bëgg sét keneen ne len nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxone ngay jité ne ko nabu ci yamu ci kuma ci bamax ma jël waye dedet a vie porte parole a vie président daïra à vie imam à vie day is imam jo xam day magat bay ñot ñoti nga xamne ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewey ñi am fulla faaw ñu wax ko mère à vie mère à vie bakay sun borom ni lolum mom limi jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan baynat tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lol rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daire bi ngeen ni legui president daire bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la tax gedd carrière benen ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo créé benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ci yena yam wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamoni president daire bi lu mu deung deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor amna ci daayira bi ñoo xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daayira bi ñoo xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman haraba Allah wa rasula min qablu sun borom neena ñoo ñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangum
ñu bal bi ñu sax mi la wax sun borom neena yoyu gaay fo leen fekk bo leen neé yeen day yene galankor daayira bi yene galankor association bi yene galankor jumaa ji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya alifan in aratna ila al usna noñ lay watal ci yalla wallahi bëgg taqli julli ñi taxul ñun lu bax doong la ci jublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej ber suñu yefi bop muna muni dara wuru ko lul in aratna ila al usna lu bax doong la ci jublu te kat wala yahlifan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci señ touba wala muni ma ngi lay watal ci borom daru muhti waji nang mako gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba and ak mom dong ba nga gëm ko ba and ak mom rek ma ngi lay watal sita la ji malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kesu daayira bi ba tax ngeen bëgg beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 000 libo ko ci seen biir legi nak ñu dal di fal president daayira bu juk bimu ñewé ni lool du fi am bimu ñewé ni lool du fi am gaay daan libo juroom fukki jooni ya ni ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yépp yow do fi tok de ndax lan libo cheikh mursala mo daan jëfëndiko baat bobu libo yal nako yalla do li ñeegal ak yërmane taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum muy ñangay giñe ko waat ñom aba amir arrahim ñoo ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam di giñe ko waat niko kay jiteel ñu suñu jakka ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakka yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xam nako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew ni ko nak dañu bëgg ñun suñu jakka ji yalla taxon ñu tafako waye dañu bëgg nga ñew jiteel nuko nak ñu ngi lay watal ni jakka ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashhadu innahum lakadhibun dal ni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakka ji bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daayira bobu beddiko créé yi fi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena téré ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju muk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocet dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laaj yonent bi wa lu tax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjid usisa ala taqwa min awal yawm ahq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjid quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay bi ñu indi ko sun jamono
la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi daira bi fi jitu won daira bi fi jitu won mina mun ahaq an taquma fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tijano khadir yo murid yo ño xam sun borom neena sun borom neena la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taquma fihi daira bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daira bo fa démé da nga fekk ño xamni señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daira bobo bo fa demé da nga fa fekk ño xamni señ touba dong lañ gëm señ touba dong nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daira bobo bo fa demé da nga fekk ño xamni ni cheikh amadou tidiane dong lañ gëm alhaji malik dong leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku señ touba ñor ñor nga ma ku yonent bi ñor ñor nga ma ku alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñi dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni c'est-à-dire شهود بامبنين وربما إبادة كثيرة قد أفسدتها لحظة العقيرة بري وانا كو جفل بري سنو چي دائري بي دكتلو نك بس نيو بني بس نيو يكتي جن نكاد دو قطح لنگا دفون تلو باخ لب سنو تبا ديال لولاك بني بس رك نيو يكتي كاد دو قوة خمني لنگا دفون لب سنو تبا ديال لولاك aw daire bi man mako créer man sax mako khalat mako nangam daire bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla tax ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دهوة عظيمة قربه لربه سنعمة يلو جادود غاي باك اكادامو نان ما في ديفون نانغام بوماكو في ديغول وون كون نانغام يلو رفتول جادود غاي دامو كا باك واو مو وور لاني ياو مو وور لاني ياو سيت بي ني واخ Khasida online Touba Monde bi TV mo fi jitu Touba Monde bi TV mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar Touba Monde bi TV nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci yefi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bop waye dedet dedet bëgg rival bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba Monde bi TV mu def sens contraire bi dal ni Monde bi TV Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruuxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xam ni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna juroom ñaar témiri site ak juroom fukk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel afwan afwan afwan sun baam neena
liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu salat wa yutasakkat wa salika din qayima yalla neena li do nga ma ci neex seen jeufi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeufi nak ak foko meuna jeufi muni wallahu mukhlis na yalla tax tam sel wallahu mukhlis na yalla tax tam sel wama umiru ila li ya'budu la mukhlis na yalla tax tam sel ndax yalla mom la uddin un nafa moy borom diine ji te lu juk la beug lu manu la beug lu sel la beug wa yuqimu salata ngeen jox ko lim mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli jurom wa yutu sakata ngeen lamb seen poste di def te yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yonu jup jup moy yonu jup bi jëm ci man li moy yonu jup bi jëm ci man moy yonu jup bi jëm ci man la kenen di def soko mané lay bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena won min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafet ëlëk yowmal khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci alquran inna allazina yatluna kitaballahi wa aqimus salat wa anfiqu mimma rasaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabara mu delu ci wat ci li mo don wax ci ñeël ben gi suratul fasi muni mom sun borom tabistuma jalla mangi kagn sama gaay inna lasina yaquluna kitaballah ni ko san sayan gaay ni sama gaay ñi nga xamni fo leen fekk ñi ngi nar nar ci alquran fo leen fekk rek ñi ngi nar nar ci tireb yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ca la ñam dedet wa anfiqu mimma rasaqnahum lama len jox lumi touti buñu gisé kuñ tane dompal ko ca lima len di jox lum touti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lol nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen bëtt motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen bëtt dagan na ci kaw bu fekke ni am ngam al iman billahi haqqan moy deug quwwa al iman ngëm gu deugar go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañu nay ba dëkk nayobe yow xam nga len say natta ngolañ mu wër la ni bo yëkëte million tek ci table yi ñepp di gis ñom ñi fi tok ñepp kenn ku ni dana russe yëkëti luddul million kenn ko ne da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan na nga genn million bi ñepp seen nga ne li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay russa joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe loolu dagan na siran wa alaniya waye nak bu la wóoré ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay ci am way ay way jëfëm ji nga yek ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla delo na la lepp yalla mom nopi na ca waye sun borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar jono tijarata lant boora seenum commerce wom na te luñu perte yowmal khiyam seen bénéfice mu na mu ni kenn xamul luñu tol te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal khiyam kon bokk julli ji tomb bi ñuy waxtane muy al ujbud naw jëf di tomb bo xamni bu am ahamiyya la ci ko xamni ëlëk yowmal khiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf je nga sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara du ko ruur dara du ko yaq
nokay samé moy loy def na yalla tax té bo noppé faté ci gindi ci boko mënta ñak baña netali na circonstance tax té circonstance boy bé tax boko waxé na yalla dong tax nga gindi ci jima mu taxut fëgg dañ taxut fëgg dañ taxut waye bu fekkenté ni da nga yendo rot fanané tour du yag ba nga am ndox dal nañ ci yalla mussel yendo rot fanané tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak seigne modou tay waxtane xamna non lay gatte ñun bal mako donte proposer ñu ba tay ni del gattal waxtanu ndax sakanal sa baat bi ak nangam nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gattal wax ji ko defé kon ñu jéggul leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kérok paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddii xeyna moma japp ba ñewé soti neex baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi li ma ko daan faral di defé waxtaan wi yeenako taxajuk djiblu wun ci dara du nañ leen du jëm leen orienter dañuy layante yeen bir dong yalla xamnako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasiyen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawul islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la lu ama am solo la waye nak wala ndjay day wax ni fasu naru gor lu mu daw daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katnam lool rek mo sa waxtan wi ñu di len ndokkel bu baaxa baax di len ñaanal di sakku ci ñaan ñu len di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant wala bi ci diaspora bi yépp rawati na nak ñi nga xamni wëlëri daara ji lañu ñu melni Seigne Mohamedou Diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag yag ñukoy déggenti musuba gis té téréwul muy yëkëti ad yam num mana tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñewé Sénégal ba ñew ci daara ji bim ñewé danil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna ah kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gëreem dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seyna Kébé tamit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fo ci bitim rew gërëm nañ ko sant ko soxna Mame Boussa Niass gën nañ ko dégg non tamit amon rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax non tay ñing koy gërëm diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jeyna Bachar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wul rew liñ ci daara ji and ko ak ñun ku ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gërëm ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ké ma nga dëkk Louga ki me ke nga dëkk bi mer ki ma nga dëkk defena jiwala wala sawal ñom tuñ ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Dion nek fofu amri Serigne Cheikh Dion ma ngi sakku ci bëpp julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gëlem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni Yalla xam na ni musuma ko gis waye rakam ju jigen dina fi Senegal amul wenn wer wi delu ni dana ko yonne adi ni ko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ni ma tuddu legi rek duñ tok ba yag sax ñu yëkkat seen telephone wola liñu def Yalla rek ta rabbi sitwa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te Yalla taxut di nga tok ndax man sa walu bop ni ma koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy li ma la jox wax ko duma la ko waxal ba kero ngay sango suuf waye boko joxe te yalla tax ni ko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man na ko wax ñi ma xam ñepp xam nañ ko ci man kon serigne cheikh jonne
ñi lay sant di la gërëm nek fofu amérique nonu serigne cheikh diouf moy ndeysane ko di war la nek bimu jëkke ñew ci at moy jëkke ñew sénégal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ba ci daara ji baba ak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leleg sax sumay dem mbacke bol di defal mam mor xam sa diine dina jaar kërëm fofu ci mbacke bol ñom tamit sant nañ leen gërëm leen ndokkel leen serigne ndogal mom tamit serigne ndogal pen momit di dom ci serigne mbay pen wul rew bax la won wo xamne baye samanu bolé won momit serigne ndogal defena mi ngi fofu amérique wala xuma étalet fu fi nekati ñing koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërëm bu baaxa baaxa baax mu nga dëkk fi la ties serigne mama diko soxna mama jong xam ngeen ko yaay daara nako nonu serigne modou serigne soxna sa jaxate mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan toñima yaangi toñ jaxate jaxate yi benn bis munima xarma yoll na addi ndax nga bayyi jaxate jaxate yi ma xamut ndax soxna fat jaxate la tudde ci wala dem waye eti ñaala won bu nekkon fofu di jang mom tu ñu ngi koy nuyu au passage gis nañ ko dégg serigne aliou gey mom mi dëkk fele ci boori boori fu ñuy wax dëkk bi ñu wax ñomre boori ñomre momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamne pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax taala gumoko mom tamit bi boy giram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jazakallahu khairi ji sayyi fina serigne aliou gey la tuddu tek fofu ci boori fu ñuy wax ñom re waaw ñom serigne khadim jiti ñom ñep mom dal munu malim ñep serigne mustapha cham ñom ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokkel leen ci yeggi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobanti yi ci nangam lool lepp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako yalla leen yalla fay aw yiw yalla leen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji dis na waye nak japp ngeen ci te wala xnjay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jef jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci amérique nga xamni rek lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji waye ay rakam nonu ak njabootam nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom mag moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan serigne modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassare ko bu nit ñi jot ci ñi di ko TikTok dina leen man TikTok mom bokk na ci yi nga xani mom ki wu mako dara waye mu ngok rek la yalla xam deyna dina gis rek la ñu yonne ma ci yu bare bare wa TikTok di dem rek mon xuma li TikTok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni luy jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem ba dama wax li alcorane ak sunna wax ak serigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xamnako gar walé wu ma kenn yalla xamnako dama wax te yalla tax rek dama wax te yalla tax rek ah juñu nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko nele te xamni matadik doom adama rek la waye lu bax rek la ci djiblu won lu bax rek la djiblu won kon jere ngeen jëf wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok di ma xaar jere ngeen jëf bisakumullahu khairu jasa'ihi.

bir moom ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg ko xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ne suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ne suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu wa xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ne lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee ni boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa waru ñu wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawara ñu wax lasaa xam ngeen ni sawara ñu wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab tend ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jubluwuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg ñi ngi koy déglu ci làmmiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sàngam wala ku melawoo melokaanu sàngam ñoom daal dëgg daa am boor buñ koy xoole jàpp nañ ni dëgg foofa rek la war a jóge ku santul sant sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam ku dëkkul dëkk sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam ku féetewut barab sàngam wala bokkoo ci tariixa sàngam say wax ak waxi balla puy dañoo yam ñooñu la suñu borom di junji ci aaye bi mu ni seen xol yu ñuul yu kukk yooyu nga xam ne dafa lëndëm ba du ñu nangu dëgg mi ngi mel ni waa joo xam ni dafa daanu ci biir géej aw
douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw

beneen niir ñëw tege ci kaw mu nekk ca suufu lëgg lëgg lënd mi géej ya nga xam ne bu yëkkati woon loxoam di ko xool daanaka du gis loxo bi ndax am lëndamaay. Wolof njaay ni bët du gis lu ko jege. Waa ji nga xam ni moom day liggéeyal lislaam day liggéeyal xam-xam boo làmbee daj ko boo xoolee gis ko muy wax ay réalité yoo xam ni ñu ngi koy tànk ci alquran ak sunna. Waaye waa jooju ay waxam da nga cay seet la la ca intéressé bu waxee lu la neex daal lu satisfaire su baa neex nga ni ah kay naam waaye bu waxee leneen nga ni déedéet bu ñu ah waaw lu tax nga ni ndax sëñ diw sàng nga wax ko wala waa dëkk sàng nga waxuñu ko wala waa réew sàng nga waxuñu ko suñ borom ni tufu tufu. Bu ñu randoo dem ci alxalbul xaafil xol bi nga xam ni moom àggul ci gumba waaye nag àgg na ci fagg. Fagg mooy xol bu tilim ba dootu xàmme dëgg ak neen day yore rek ratu gumba lu ñëw rek mu ratu du xàmmee lu tooy du xàmmee lu wow xàmmewul lu baax xàmmewul lu bon ngelaw lu jëg yóbbaale kook mooy alxalbul xaafil bu la neex nga ni alxalbul marad mooy xol bu feebar xol boobu àggul ci gumba bu ñu ko jonjee tuuti rek mu dal di leer buñ ko raxasee tuuti mu dal di set buñ ko fóotee tuuti mu dal di gisaat dëgg. Moo tax ulamaawu tasawuf yoonal tathirul qalb mooy laabal xol xol dafa mel ni yéere dañ ko war di fóot jamono bu nekk bokk na ci saabu biy fóot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari looy sàbbaal suñ borom bari looy tudd yàlla bari looy jàng alquran bari looy fàttaliku dee yooyu yëpp daa bokk ci yi nga xam ni dafay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim taq waaye nag ëggul ci gumba. Serigne Moussa Ka radiallahu taala nu nee na woon borom xol bu gumba raw borom gët yu fettigul borom xol bu gumba day mel ni borom bët yu fettigul day mel ni yaj boo xam ni amul turu loo ci sotti mu tuuru ci suuf. Xam ngeen ni ab yaj xam ngeen ko de ab yaj bu fekkee ni amul benn turu loo ci sotti rek ci suuf la jëm loolu noonu la xol bu gumba mel. Xol bi nga xam ne nag moom dafa dand tilim taq mu laaj ko ko fóot ñu di ko tuddee alxalbul xaafil alquran junj na ko moom tamit ba tey kàlla bal raana àlla xulloobihim maakaanu yëksi boon suñ borom nee na am na ci gaañi ma nga suratu mutahifin suñ borom nee na am na ci gaañi ñoo xam ni seen xol dafa dand dafa tilim dañoo sori dëgg dañuy daw nit yi dëgg yi dañuy daw ñuy wax dëgg te yàlla tax dañ leen di sori duñ leen nangoo déglu mu ne dañuy dem ba seen i xol dand mu ne xam nga lu ko dandal mu naa mu ni seen pàggu téefi loxo liñ fàggu ci seen i loxo mooy bàkkaar bi ñuy jëf mooy tilimal seen xol taqal ko dandal ko ci bàkkaar bi ñuy jëf. Bokk na ci bàkkaar ba dëgg-dëgg wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax dëgg la de nete waaye bokk na ci lay tilimal xol mooy sàggan ci tudd yàlla ak fàttaliku yàlla ak fàttaliku dee bokk na ci li tilimal xol mooy jëw rambaaj fen wax loolu leerut bokk na ci li tilimal xol lekk lu léwul bokk na ci li tilimal xol topp di waxtaan waxtaan wu la neex wax xam ne day satisfaire sa bànneex rek waaye donte amul njariñ it amul lor amul njariñ amul lor waaye nag mi ngi sàgganloo mi ngi lay wan loo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jarul ndax bul fàtte ni ulamaa wu tasawuf dañuy wax ni al waxtu ka sayf lam taqata u qata aka imaamu shaafi waxoon na ko rahimahullah waxtu dafa mel ni jaasi boo ko yoree faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wàññi ko moom daggate la noonu la waxtu mel. Moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na woon la yastib dua min qalbi qaafili laay salallahu alayhi wasalaam nee na woon xolub waaju sàggan xolub waajoo xam ni dafa mel ni aw xob njalaw lu jóg yóbbaale ko yonente salallahu alayhi wasalaam nee na booba xol bu ñaanee yàlla du ko nangu xolub waajoo xam ni 24 heures sur 24 mi ngi sëgg ci connexion am rek mi ngi sëgg ci internet am rek
internetam rek 24h sur 24 yep lumuy setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna may munatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama class gi diko waxtane jamono ji soxna may mona lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub adagani diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem lu ko sobe faalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fu masana joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamne day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagani ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamagne ba yag nga gis ñu ni accam neke chamagne dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna ca mimi neena al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw wa bi rahmani qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalbu salim sun borom jundina ko sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى بقلب سليم ابراهيم يوم ما خمل من يالا يوم الخيام علال جبري njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min señ touba ni yalla defal nama al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax rayno bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na rayno yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feeg lolu resut ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop ba gi nelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko faggu seen bop dara yebbu lu tul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ron bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la من كأني القلب المؤمن فوق فك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بودي وقت أنا يلا دو توك دو تخاو بودي وقت أنا يلا خلم دي رير بودي وقت أنا يلا دو تو منا لك دو تو منا نان بودي وقت أنا يلا خلم ميب تي بورم مريك لاي أيو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سين خل دي تفتفي mune rawatina nak wa iza tuliyat alim ayatuhu sadu imanan mune rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa iza tuliyat alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar mune way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xani duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di défé ni ma bal amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xam ni yaakaar nañ ni julli woor bu ñu joxe addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ciutaane ko japp nañ ni loolu doyna sëkk doyna leen sëkk ëllëg yowmal xiyam
am ci wax kat ñoo xamni point de faible yoy lañuy set bu ñu toggé mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy set bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay reaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na ay alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine ko lu ñuy diine waye dama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkate yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jamburi ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok bi camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëtt ñu dajj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jak kañ la dara di jak sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasanam yunfiqun lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu ne waw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun
batay ma nga suratul anfal sun param neena ñoñu moy ñi nga xamni ñom boy wut ñu gëm yalla deug deug moy ñoñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax dim ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo day wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp luko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yaronnabi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram mina muné moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet wi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du deñ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do deñ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daan nga ni wenen ma atal al abd al amal ila as'al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbum amul woni pos mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi muna mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test si diko wuti fu nekk ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lema wu tasawuf it non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu tolni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla ah
gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëggu ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbus salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughadu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànji leer nañi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci buntu boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasaa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mu mën a orienté ñeneen nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàdde yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolong wi ma def suma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca moy ga muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëriñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbahu lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni bidiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yànji ba pusu sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu
gañ ko yoré mom la señ tu wax ni bu yalla dogalé nga ñew jamono te dajé wak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla néna bo dajé wut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousu ñu pasuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañ nga xamni ño doon pousu di pass nga yër ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyar salaf lol la seigne touba wax seigne touba ne bo ñewé ci jamono fekk fi seigne bo xani pousul pousul muni demal ca le seigne sa nga xani ño daan pousé ko pass lañ bindoon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyar salaf bo ñewé jamono fekk fi seigne bo xani day pousé ko pass muna muni yow pous ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom la leen di rusé ba légui sun borom ga ñooñu lay rusé ke misli cheikh muntaka ke misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñu neewal yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoyu nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jamm lañ leen yene nga xamni ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xamni ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mass xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñooñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon du tax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci alquran yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew mu yag mukk bama alag wa rew mu ñoñ moy ñi société bi gëna doye dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ño tey yalla alag wa rew mu ñoñ la wa société bi gëna doye dal ñoñu la wa society bi gëna doye dal waaw gis na ci yene lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al allama
mufakir fakirul kabir aw mufakirul akbar mustafa diop seigne mustafa diop alkoki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëme wuñu wax seen xalaat seigne ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci bir señu ñuko kuko ci def doreer ko ci def doreer señu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima genné rombu señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam bu señ touba diko jangale won ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu legi ana ñan lañuy jox tiranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba li ko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu and ni samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimun fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé buxum aw jooni wala aw ñaari jooni buxum ko ñi la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñem ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañ ak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xam nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi an saqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit
bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti asalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal waye deug la de deug la ulama abou tassou nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tombu yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama abou tassou ñu xot ci aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko yalla ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuq tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما التصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان، تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعصم. نعو أيدو قلم. نو نيو كخمة. تجرم بين يويو. بنو بين عند جامو جيكو. Ina bin ko tege palasam bu nopi nga dem jamu ji bi ci res nak moy loy defati nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badri amna ño xamni dañu tour seeni mbakan yalla ni len bis niki tay balna len topatuma len dara lu len neex def len aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni mbakan yalla ni len yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem ko ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent be ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ko ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataayi fan la mujj mom khusman momu moy belessé wuna ñew na mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadar Allah wala samu
mu lay leen ci wa jox ne day dog yoonu sawara ma ngay daw ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jiego rek bu ko jiego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar juk wicc babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyamah yalla def luko neex ñu ko deet omar mbir mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jambu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيدي البغدادي تي ملني شي احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شي عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شي ابو حسن ساسلي تي ملني ابو مديان الخوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارال لي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba yi jog dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni tay niew nu ko ci def tax ulama tasawuf jekk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taxawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole ligge ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole ligge ak jaam yalla waye bu fekke nga fetu wo jaam yalla dong fasta say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole ligge ak jaam yalla lol nak ñi ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama tasawuf jikko yi ñom dañu topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bimu ñewé mu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nuppi nga jëfeli nga xam lolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal asli sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu wa muni wal asli sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé ginaa bu xamé ba xamé ba nuppi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nuppi ñew corosé le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok sa bruk rek bi dir yanke yi wote confiance nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bass boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ñu ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fo khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay seigne mar antosali neena ko togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu mu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé doga wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija
mu nan Muhammad sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara tassé ko mam jaara boko xolé defini am madam bouss la bo genné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wela boko xolé defini madam Sarkozy la a ba nopi ngeen len ni xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñibe nak legi ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil jiiran bahdal jil moy generation par generation generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil touram yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmu al-akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabarak wa taala lolou moy xam xam bi lay wamat jimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di werante o liye ko ñu yeggale ñi ñi len top ngir yalla dedet ci lañu top di werante rek yonent sallallahu alaihi wasallam neena inna ma buistu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yëni jikko yi defaru rek ben mission bobu dong la am inma buistu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ñaak do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñoom amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro bu dé jigen ngay kris koras bu dé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ngi koy def te kat neenañ ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiina rasulun min um yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitaba alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu électoral lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni dama ne bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin Serigne Sossou Serigne Touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yaron sallallahu alaihi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as fi ummiina rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu alim alkitab alhikma lolou mom la Serigne Touba di djunjat ci xokal bu kaw muni serigne si
ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la té ma juñju ko légui serigne sid serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel mune amna ci catégorie bo xamni nimu yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggale lamtu lahi musli an joji mo xone

mo fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi gin rek xam nga num def magasin bi may denc dund bi gali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga magasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ni ma magasin baangi lak mané amane duma wagniko ba ngeen sét ñun ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nut bima ñewé ñu na ah xamna bo démé ñaari um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak magasin payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak magasin bi man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok waluko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangi sey bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangi sey legi nak man ma ci dem ko sab dund bu ne len di dundale man bal na lako waye gis nga lima la meunta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munu mala ko bal lolu dongay dong la ko meuna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo liggey bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defat ko muni fouf keur ga ba kérok limu dong yi nga lak seni yere mat dugal dem muni ñoké dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñi mané ko man néna la sama walu bal na la lé kay ni nga def moy dem ci dongay balu len bañ bal la am soga dem ci dongay balu ko bañ bal ko té pourtant bu defon lu wuté ak li manam bu fekkone da génn togn nit ci mbéd mi loolu duma ko ko bal duma koy duma kon sëriñ daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dédé xala bi donga daara ci ay bêtises la dëkk loolu ku ne xam na ko yàgg na ko wax donga daara ci bang bangam ku ne xam na ko léegi nag méthode bi sëriñ daara bi jaar pour yar ko ba bu ëllëgee mu jariñ boppam jariñ borom jariñ moroomam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam li may wax di tudd sama daara bari na waaye comme man loolu laa dund te wóor na ma ne li ma dund moom la yeneen sëriñ daara yi di dund rek sëriñ daara yi dund am na fii ñaar ñoo xam ne mag yi jëmm lañ buñ ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yàlla dogal ñu ñëw ci daara ji bottu alquran daara ji li feeg mokkul alquran doo dem ci say bokk waaye boo mokkalee ma bàyyi la ngay dem ba ko dikk dama ko dikk tabaski jot tabaski bi nga xam ne biñ mokkalee rek biñ wàccee seen wàcc bu jëkk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski jee ba dellu si waat ay bés lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bàyyi nag di as gor ñu ma man ba ma la ko joxeel ba ma leen ko laa ci génne sama lox loo ci def baax ma dem jëli leen ñu ñëwaat am fi semaine daw ma seet donga bi nga xam ne moo ci mag te xam naa ne mooy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma séenee ma di leen jël si si seen oto bi rek daw dugg ci koñ bi ma woo seen bàyyi ni ko léegi waxal ma sa soxna nee ko buñ toogee ba ay boor yi 9h ba xale yi ñëw ci kër gi nara fanaan si rek nag ma woo lum guddi guddi naa ñëw buñ toogee ba guddi rek mu woo ma mu ñëw gis nga bi ma accès ci koñ bi ngor si nga xam ne mooy dawloo moroom ji ànd ak moom di daw maa ngi ko seen ci benn pot lamp mu taxaw ak moroomam yi ca koñ ba sol ab kap ak pantalon baraaya oto bi nga xam ne moo topp ci sama gannaaw moom laa seen mu sànni ay lumière am rek ma seen ko ni dong yi kële di diwa dong yi ma àndal kee di diwa ñu ni ma daa diw daa ñeme lii mañ leen baax na nañ leen dem waaye gis nga bi ma yootee ci gannaaw ba ni likk ci loxo bi rek bi mu ne gees muy man rek daa fil kat bi mu soloon mu dali ca àll ba mu gaaw dindi baraaya bi ma jàpp ci loxo bi fotam dugal ci oto bi delloo si ma ñëw ma tëj ko ci benn néeg léppam di ko fa fekk falaa koy fekk jox ko bindam mu boole ko di nafar di beqi ma di ko jox ci xam-xamam foofa weer laa ko def weer ma ñëw di ko jox si bind mu ni ma maa ngi wal maa ngi lay waatal ci sëñ Touba ni bu ma xamoon ni bu ma dawee lii ma ciy fekk du ma daw léegi dama bëgg nga bal ma rek dootuma génn daara ji li fiek joxooma ndigal ma ne ko alquran nga yor de ndax xam nga li ngay wax mu ni waawow maa la ko wax ma ne ko bismillah ni ko ci bunt bi ba léegi mi ngi nii ci daara ji di jàng xam-xam boole ko di beqi
bu fekkone ni wajur wa

0: nena mon borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamt lutax ngeen jital sen bëgg atteindre sen objectif immédiatement xalé bu judd amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dund luxe setan na ci ben xalé bu jigen bu ndaw bo xamni matugula dem kër sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem kër nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geejji yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geejji xalé bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gënaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geejgi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu dila fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday saman sa bop ci geejgi te alquran ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca motax xalé dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loolu deug gi lan la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lool kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokk ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggëm rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jego ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi ne kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nekk ñu diko kor ko lak su neew ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral dugg ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd mi ne wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti muna muni bul tit bul jak bul doyedi wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doyedi ndax sinum rew da metti mo len taxa beug doyedi ci kanamu tuba bi sinum rew da metti mo len beug taxa doyedi ci kanamu tuba bi yalla tere won na lako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jak ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko bu fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabarak wa taala rabbi sutwa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi nga ni buñ doye li ci seen kanam nga ni ñoo leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laj ci sunu bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawma qar'un mislehu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubaab yi tubaab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un mislehu li len dal ba ngeen di duggi gal di won gannaaw seenum rew muna dalon na tubaab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna mu ni dalon na len de ni no alleg lu pexe nak mu ni tilkal ayamu nu daawil a bayna nas man yalla may ay ay lonte adina bi tubab ye aye won legi fegal nañ yeen afrique yeena aye africain yi di doye di ci kanam tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu wala tahinu wala tahsanu mu len doye di ci kanam tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi muson nañ ko comme ni ngeen ko musse ñom nak dañu am jomi séré sen tir ligéy sen réew manna sax ni amuñu won jomi séré sen tir dañu ñew jël afrique afrique dem ligéy leen senum réew kana ko mëna ligéy réewum jambour wara mëna ligéy sa réew wara mëna ligéy sa réew sun borom neena tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay ay lola affaire bi ay ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi souf sangi ni ñun bañ ñene ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgg kuma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar kër ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jégé fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kérok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala frèram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngon gu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat muy changer portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki du ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañuy wéx muti bi ci xaliss bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngon bonofisam yépp matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngon dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bonofis par journée 5000 francs waye xam nga numé defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du nexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nek bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajé latu ay 10 euro ki 50 euro ki 20 euro ba xey jënd kër guy jar milliard xey tabax juma juy jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kërum milliard tabax kër juma milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliards la seen doomi rew di ci liggey ba nopi society bi dana len amal njariñ wa lu tay ngeen xalat lolu par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni doko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dëkk Touba def nañ ko ñi dëkk Tiaone def ko ñi dëkk Kaolack def ko ñi dëkk Fouta def ko ñi dëkk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dédét kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn kenn woluwul kenn hôpital Jannatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba légui ben mouride bu ci mëna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sap donga passement rek 25000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sap donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fa ben département dong amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mama ta ko doon bay ñun ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légi ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer souf soosulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga donné ci say mam ya ko mom ya ko mom sallallahu alayhi wasallam neena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaw fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ñu bokk tedd sa ñaka doylu yobul ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñak ragal yalla yobbu na la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi qalbi xol ba ragal yalla da cey ne xol ba ragal yalla da cey ne xana xamoni magasin bi ñu la tek di la fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci naan bala nga ko naan war nga ko avertiser borom ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mu na akay lol koy man na né way dedet ñom dañuy tim bécéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé mangassé di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay mangassé bi dañuy dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënitu yi ab aw 10000 francs bonofisu 5000 munu ko am par jour de te bis bu ne mu dépassé 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ne mu dépassé 5000 francs te mën ta am bonofisu 5000 par jour waye dana dépassé 10000 francs kafa ngon du ko rombu tiagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bi ci rew di dajalé ngir jënd kër ngen def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay waji le boko dajalolon wajolaf ubil len ko ab société ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab société way way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggéey dañu liggéey oustaz yi nga xamni oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawatina dir yanki jigen ni ñom mom association sop nebe association sop mohammed ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba mohammed wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jak dula wax noy def ba taxay yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonentou bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko ko dong ngien di len inviter dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñoon ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngien len doon yobante di len ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngien ci yobbo seen doom bu ngien fa yu duñ jang wa lolu bakagn bu ngien fa yu duñ jang bakagn alal joju ngien len di jox bu ngien ko dajalé won yone ko ci gox ba ngien dëkk dajalé fukki seen fukki xalé jëndal len benn machine wal benn machine soqu benn machine buy wal café benn machine buy soqu café bo xamni ni day sax café benn machine bo xamni ni day wal tiga dégé buñ len ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy delo legi te lim tabaxé daara ji ya ko jox dé yaak say morom lepp kenn mënu ko wax suma ko waxé bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw non yalla bal lepp kenn mënu ko wax dal lepp kenn mënu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yalla xam nako wa guiné bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nekk bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool dëgënu ñu ngi ay señ bi balex mané dëgënu di man nga ñew commerçant bi jox la 5000 rus la tax mu jox la ko bo fa dimu won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci bu suba da may ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana señ ben ñu ni ñibbi na te deewen sa ba fa deb ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam tal autom restaurant bu nek mu yobul fa laaje lay addiya ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fi ne bo ñewé Touba gi Touba lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni ba ñaari junni tabale ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Seigne Fallo ci ñaanon man wa mu ni légui dem leen ngeen ti bu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ngu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem leen ti bu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lool la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occasion saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occasion saretu mbam moy usine Touba nga gis serign bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkon ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mu ñu ma bay te yeen serigne bu bay yeen koy récolter ñeen ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen koy récolter te nangu wu leena dem ci toli nawetani bay pour am dara ay bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen koy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolte jotté récolte moy gëna jafé té yeen yéno ngay def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sen tir nak té xamni réew mi yéno koy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré leen sen tir té tok ci seenum réew ñi leen di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demewul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moñu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jëf yépp yalla ngoy xeyma ci intention intention xam nga ki nga xamni dafa juk am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koko bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolou yow sa intention moy barsa mba barsa yalla ni la kay dem barsa yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsa da ngay dekkul an la am alal mba bamel bu sori degg guma muk am xam xam mba bamel bu sori de am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam ne yalla may ma khalis tok ci tatu karag sedd yalla may ma khalis yalla faalewu mune xala ma xol ba xam yalla dama deggu yalla danel garab ci sa kaw garab gane kha kha wuti ko musam profilam xana ray ma nga beug mune ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma khalis bo gennon di roñ souf di jaay lema may la khalis da tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma khalis sallallahu alayhi wasallam neewon atdubul awaij bi isati al anfus fa in al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline atdubul awaij bi isati al anfus li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muni yalla dogal ba paré na ci fa in al umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité baye sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xam nako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok bi yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mu ne bal adallu sun borom neena ndaw yi legi ñuna mu ne lahum qulubum la yafqahuna biha duñ comprendre ndaw yi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbëkk mir bi rek doga taxu naan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñoom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëtt di xool walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaika al anam ku melni manam ni yag bayyi mayam ba yag mu ni bal adallu bayyi ma saxalata na bay ma la tane yow bay ma tane manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rew mi sen rew la alal ji yeno ko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi la wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug dañ la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuta doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla mi bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ak mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkkeer ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeer parce que ma ak mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañu nek man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni khat mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fekk nga lem ñu dem baq ya bu yag mune waaw mune waye gis nga liñ fi nekké won jikko yu bax yiñ fi nekké won jëf ju bax diñ fi nekké won taxaway bu am solo biñ fi nekké won mune am muy bo demé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarima akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarima akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la mune amna ci mune way am ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam buñ ay nit ndax yuri ñu xeli nit buñ ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nasi amwat mi ngi dund ni ci biir ni waye de na bu yag du nit ama sawtu lum waxon innama al umm al akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lolla ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture seni ada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñaké di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am jom am ngor am education am fulle respecté mak fonk mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukku jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bola mbankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko wo ngagn wan gannaaw ndax lan bokku len position ngani ya torox de ko la ko wax borom xam xam yi ma waxon nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xawa xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqih fajir wa imamu jair wa muttahidul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqih fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wul beute ay ak hadisi lu ko neex borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de ne nga da ngay magal yi da ngay santey da ngay nang mi événement nga am de mu gëm la wonu la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ne ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bondé subhanallah subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé dé taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par par lo tax nanguuta wax deug ngir yalla par par lo par par lo en tant que iliman nga atana taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yaay joxe ndigal pour ñu tal ko la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexey yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone muhammad sax mu naw falan wone muhammad lu ma sa liggey joxe nako atal na la jox lim yor ndax lolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxo ko deug gi ya yakar lo ko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyiduna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yeketti won ko joxla bu ci sewur sax nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won lu wete ñew fi di ma siyaré ci fi legi legi ni rek ci ngon lu ko lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi atangi ni ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Mustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ Louga Tall auto ñew Touba gi di wër di ma lacc te ba dem ci ben maktab borom maktab baniko daara jang barab sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé légui liñ fi joggé kon waxal deug rek te yalla tax xal deug rek te yalla tax ba mutahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné waye na xamuñu xamuñu xamuñu ndax boone xalé yow yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé aljina nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadis fan la yonenti wax ne ko dem ci manifestation bo ci dé aljina nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam and ak tanax tanaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xone ni innal lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala akhna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll ta ragal yalla leluko muna mun ya goné gu delul baye
1: yene gis fi le wen
0: koy waxal na tay ci seigne mbir ya goné gu delul baye yena yam jikoy yaq yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ñi doxé teskat seeni wajuro ko def ci seen bop yi ta xale bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhana ku feregul ci soom yow ken da la yor lo sa nday yow ñu jangalo ji la pour nga am education bu sen bo bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bo ëllegé dama mbokkon ci geej yow ajj makka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amo assurance ni di nga dem delu ci jamm ak salam bul dem wax ma nak geej doy wu ci alal para yaangi ni ku ci sa doom nek ci dara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopet yob so rusé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mag mi degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxan niko yobul mako ci dara ja rak ji magam sama wëlëre man ñom seen khalifa ñom sama wëlëre la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko dara Moustapha Mbaye Sall mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak mag doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñ bayam jot na ma téléphone nek ci amerique ni ma xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibbi ci mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne mbacke pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni kuko ci jëkka jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëkka jot ngor si ma tatafuko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku newon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bok muy yoxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek corpagnam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor si rek lay bañ murit ma ngor si bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo si gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñi ni dédé dekkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ño bok koñ ba señ lak mu leen ki day sama dooma ki serigne daram la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéglu goor gi nga xamni moma jëkono songu mané ko yow do goné magum jëm nga mané mané ko bu fekkene alcorane ji may jàngalé Touba gi señ Touba tax yow mum di nga ablé Touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ Touba yeena bokku sant xawma lu ngeen bokku waye yeena bokku sant yi mom yow bu fekke señ Touba sama señ Touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi war ci alcorane dootuma genn dara ji te noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baxna légui fekk dama ko tejjon ci mbar mi ma bayiko légui mu libar ne ci dara ji jang nekete boba baye bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna xaliss bu ko yone pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer door fe indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bim ko jele fi dara Moustapha Diop ndar la ko yobbu amu fa wer ale fulka mënatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele etc yoyep di yo xamni rek nima ko waxe waajur yi da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu day war lañ éduquer wuñu gone yi bayyi wuñu gone ñi leen mëna éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci dara ji ñett yoon nima dama bëgg delu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi man nga delu ci mënu ma ñom néna russu ñoo ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom li ñuy dacc ciono ñun serigne daari bu ñu leen ko waxon da ngeen naan dedet te lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga nu nekk la ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak bi yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bi yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gërëm nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu ñu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak ay assatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste deli ci wat tamé xakoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaire am yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ñay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waqf lay doon day melni waqf comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waqf bu boba loola waqf lay doon ci yeen xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax buul faté ni alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo démé ba ënd tok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotaat da ngay mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotaat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab societe yi bo liggey yow leneen lu ci meuna xew yalla taxone ngay def lu ci jota jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du tie da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci jostra bi ngir jëm yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadam ta wat naka farahman wujisika nit day am volonté ci liggeyel am rew nak ndawi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi suuf ci dong waxu ñuko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam nangam yoyep ci liggeyel sa rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñu lolu moy liggeel rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggeel rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonner citoyens yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor seenu njabot mané seeni wajur etc ñoñ ñoy liggeel rew mi waye du ciagi ñi war ci avion yak ndom ba tanki ñoñu mom lekkati xaaliss rew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

te ndayama ko yobbe dañ ko mujjë ëmbël te ndayama ko yobbe gis nga rek anata bintu fakhud mom dañi sama dom ji duma dox digëm ak dara ci yalla duma dox digëm ak borom mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wërsegal ko dom ji juddu muy maryam mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko liberté am digëm ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ca temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon suñu jamono ji ngeen da dem legi fété wo jumaaja ca jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak bëcëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan ben bis ndoxam jéx mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom bégalé nako ni yow maryama bi sa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam ngay sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitabil hasis malaika yi di ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digëm ak boromam di jox yalla akam fa la ko malaika yi fekk niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay déggal bi sa ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fa yakunu kun rek fa yakunu mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogou bis bu la dikele turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xani ni lu febar graw bu ko lalé mu wër nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku dé bu koy lal muy déki koku moy masih bu koy lal rek muy déki muni koku nak bu ñëwé du yalla dé lutax muni ibnu maryama doomi maryama dé doomi maryama lay doon dé waye du yalla man yalla ëwma soxna ba maryama di ma jural doom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek mune ko nit lay doon ko xani bu dikke ko orienté wu lay doon digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa doom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jaam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lolou amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bimu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusuf an-najar ben ministre la won momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahudi yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadra lahu wala saman yusuf an-najar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhis salam bimu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko woge ba nga xamni ay yelam mi ngi feñ te yel xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu ak yantu yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wassalam bi nga xamni wasin nako ba lew dom ji dekk bi commencé

ku jolaté dom ji amul baye dom ji amul baye biñu accé ci maryam ali salam wa maryam li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yontu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ñub lang bi kharuna nga xamene yontu yalla musa la jamono tel te musa ali salatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téralu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen bi wo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko busuba musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko juru ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi niko tejeul ci gemign yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yent yalla isa ali salatu salam xol xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom niko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi niko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw mo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp nit tisseur ñu japp ndaw si yalla musa niko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek lu duggal ci li niko neexul ba neexul waju ñi wax kharuna moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharuna la ci la yent yalla mere sayidina kharuna ba ñaan yalla niko na suuf wan kharuna suuf di wan kharuna kharuna di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah da ko añane alal ji rek bëgg jël alal ji do nga tax muy na nako suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alali kharuna ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jepp ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bour ba fa nek dafa deung gaskam bok safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mom rek mu sanni la ci kamb safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yorewon dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xani moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njureelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax lo té moy weddi yalla lire bi niko sama nday ya ne ci deug bul weddi yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi deeyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeumam gëna deugaraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci berso ki leen ñettel moy yont yalla isa mi alayhi salam yont yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi salam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal gone gu juddogul nu mi waxe yont yalla ni jebet di wax isa alayhi salam ci la waxe ni alquran ni ñuko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dongla njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci bama amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dundou